0: wala naman sila doon sa bracket na iyon. Kung kikwentahin po natin ito, kung magkano ba ang pinag-uusapan dito na income ng nakararaming pamilyang Pilipino para ho tayo umangat dito po sa status na ito after 40 years. Yan po ang binabanggit. Alright, nandiyan na ba siya? Kasi kung alam mo, handang-handa kami dito. Ang dami natin mga pag-uusapan eh. Hey, kami pa.
1: Wala pa yung pag-uusapin natin. So gusto mo muna ituloy ito, partner, yung pag-i-explain ito.
0: Hindi, mamaya na. Kasi para isang baksakan na lang. Ang atin po kasing mga pinaghandaang paksa nga po dito, mga kapatid, ay para po natin maipaliwanag itong mga importanteng-importanteng isyong ito. Alright, sige. So, ngayon, andyan na. Meron po lamang din tayong isa pang importanteng-importanteng issue na ngayon pa lang po dapat nga siguro masimulan na ang diskusyon na sa ganun po masiguro natin na hindi na naman sila magmamadali. Na hindi na naman sila, kumbaga, maging impulsive ba? Yung dahil sa mga pangyayaring ito. Ngayon, ano ho, ito, kahapon lang ay talaga namang iisipin mo. Ano ba ito nangyayaring ito? Ang dami po ngayong mga kung sino-sino na ginagamit ang social media para manggulo. Doon nga po sa Silangan High School sa Quezon City kahapon, I just hope and pray na walang nakuryente ho dito na nag-flash report ka agad nito, ha? Opo, sana nga ho naman ganun. Kasi meron din daw pong mga agad nagpo-post na may gantong gulo. Kaya yung mga magulang, nagpapanik. May mga bata din po na hinimatay. May report daw po na nadala sa clinic kasi nga po nahirapang huminga. Maliban po naman diyan, meron din pong report doon po naman sa isang paaralan sa Cebu. Ganon din po, nagkaroon daw po ng shooting threat. Doon naman po sa GMA Cavite, nagkaroon din po naman daw ng ito po, actual na paka-recover ng improvised na barrel ng isa pong batang estudyante. Alright? At meron pa rin po dito sa Zamboanga City, meron din. Sunod-sunod na po ito. So mamaya po, maganda rin pag-usapan itong sinasabi nila na pag-aamyenda po sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Makialam ka dito, ha? Makialam po tayo dito sa isyong ito. Huwag lang po natin pakialaman po itong mga patron ninyo o mga dinodiyos ninyo o sinasamba ninyo. Nahanda ka po kayong magpasagasa sa tren. Okay, nasa linya ngayon. Sandali muna.
1: Ito po,
0: naguguluhan ako sa inyo eh.
1: Live report po muna tayo, mga kapatid. Ang kasamahan po natin na si Brian Castillo ay nandyan po ngayon sa Taytay Rizal. Ukol po daw dito sa banta ng pamamaril at pagpapasabog daw sa isang eskwelahan dyan sa Cainta, Rizal. Alamin naman po natin ang iba pang detalye. Brian, anong update dyan?
2: DJ Chacha, Manong Ted, nabulabog ang dapat sana karaniwang araw lang ng mga guru at estudyante sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta, Rizal. Yan ay matapos makatanggap ng isang message sa Facebook page ng eskwelahan kahapon na direktang nagbabanta na may mangyayaring pamamarin at pagpapasabog dito. Nagmula sa isang dummy account ang message kung saan minura pa nito ang mga teacher ng grade 10 at grade 8 na malakas daw mamahiya sa klase. Inagbantaan pa silang ito na raw ang kanilang huling pagtuturo. Naalarma ang mga guro at kawarin ng paralan kaya nagpasakolo agad sila sa mga pulis. Sa dadamang nagsagawa ng inspeksyon sa eskwelahan ng pulis na katuwang ang Rizal Provincial Explosives at K&N Unit. Pero wala silang nakitang pampasabog o anumang kapanipaniwalang banta sa lugar. Batay sa nasyal na investigasyon ng Cainta Police, gumamit pa ng tatlong magkakaibang accounts sa Facebook ang suspect para ipakalat ang pagbabanta. Nagsimula ng mag-backtracking ang anti-cybercrime unit ng Rizal Police upang matukoy ang individual o grupo na nasa likod nito. Kinala ng pulisya, hindi malabong nanggaling lang din sa isa sa mga estudyante ng eskwelahan ang pananakot. Sabi naman ng pamuruan ng paaralan ay nagdadagda sila ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, staff at mga bisita ng eskwelahan. Wala rin daw kumpirmado at malinaw na banta sa kanilang paaralan

0: Ito din po yung ginagawa ng iba, no, yung threats na ito, etc. Maari hong paghugutan natin ng ano ho naman ng katwiran yung mga bully victims, no? Yan din po ang dapat nga na ma-address. Pero yung pong kaisipan na gawin natin ito, magbanta tayo.
1: Mali yun.
0: Kasi hindi naman tayo mapaparusahan.
1: Naakala nila na walang parusa talaga.
0: Sige.
1: Oo.
0: So mamaya po, mas maganda ho na himayin natin yan nang sa ganun po bilang mga magulang, bilang mga guardians, ano po, malaman natin ang kasalukuyan pong umiiral nga na panuntunan and kung ano pong gustong gawin o amyendahan ng ilan po sa ating mga kagalang-galang na mga policy makers. Alright. Ito ho muna sa oras na 10 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat po na marami ha. Thank you. Hi, bossing. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno ng mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee! At kayo nga pong panahon na ng enrollment doon po sa mga magkokolehiyo at naghahanap nga po ng papasukang paaralan. Tandaan natin na sa pagpili ng school, dapat doon tayo sa sigurado po na merong itong kompletong facility. Lahat po ng mga pangangailangan ng mga bata at meron pong highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. STI, E2E, Enrollment to Employment System. Yan ang importante. Matapos mag-aral, ginagabayan na makahanap ng trabaho. O, di ba? Ito pong uunahin daw sa Monday. Tingnan natin kung paano ang opening po nito. Meron ba silang flag ceremony?
1: Paano ba usually ang opening sa mga impeachment trial? Ano talaga exactly ginagawa?
0: Nakalimutan ko na.
1: Oo.
0: Pero ano lang yan, di ba? Nanumpa na naman tong ating mga senator judges.
1: Walang pa-scripture muna? Bible verse bago magsimula? O kaya pagdadasal? Yeah.
0: Sa Facebook lang.
1: Okay, sorry. Sorry po. Alam nyo naman, nung nakaraang impeachment, bagets pa tayo. Aminin ko, wala pa akong masyadong pakinon. So, hindi ko alam. Kaya nagtatanong ako, may pa-Bible verse ba bago magsimula? May pa-Bible verse. Papalabang ko ba ito ulit at isusuot ko sa Lunes?
0: May palugaw muna.
1: Ay, libreng lugaw. Sure.
0: Sige, so, ang sinasabi po sa mga balita ngayon, ang uunahin daw nilang artikulo, kasi apat nga ito, di ho ba, no? Na articles of impeachment. Yun daw pong pagbabanta ni VP Sara laban sa First Family, maging dito po kay Ginoong Martin Romualdez. Yan ang uunahin. Maganda rin pong matanong, bakit yun ang kanilang gustong unahin? At may mga ilan pa po tayong katanungan na ating po pinagandaan din para po sa ating makakapanayam. Ano lang ito, girl, no? Tandaan po natin na ito pong trial na ito, sabi nga ng mga maalam, kakaiba, no? At ito po ay hindi lang po pure na trial, hango po sa ebidensya, kung hindi may halo din pong politika. Obvious ba?
1: Agree. Naman,
0: obvious
1: always.
0: Ba? Oo, naalala ko tuloy si Brother Joel Villanueva.
1: Oy, bakit? Bakit?
0: Ha?
1: Ba't mo siya naalala?
0: Ewan ko. Ito na.
1: Ito talaga. Kailangan na ito pa inumin eh. Ano yung dati mo dito? Memo Plus ba yung sinabi mo noon na kailangan mo na inumin?
0: Ano?
1: Ano yun?
0: Anong mula ko binabanggit?
1: Ah, wala ba? Oo, sige. Bakit mo naalala?
0: Kung nagbabanggit niya, ewan ko sa'yo.
1: Bakit mo naalala?
0: Osteogard lang binabanggit ko
1: dito. Osteogard pala, oo. Bakit mo naalala?
0: Ha?
1: Dito sa usaping ito.
0: Na impeachment? Oh.

0: Oo.
1: Ba't ko ba naalala? Mamaya palalahanan kita.
0: wala pa yung kausap natin. Wala pa. Tsaka anong i-expect din sa Monday aside dun sa unang itatakil? No?
1: Mo, gusto ko nang bumuelo dito pero hindi ako makabuelo kasi baka pagbibuelo na ako, mahihinto ako.
0: Oh.
1: Alam mo yun?
0: Correct,
1: alam mo, napakahirap kaya dito kung sakasakali
0: po pero na okay, di huminto-hinto ka para hindi magamit. Oo.
1: Okay.
0: Hinto-hinto ka ha para hindi magagamit, hindi ka makokontent kasi nahihirapan sila mag-edit pagka pinuputol mo sa gitna. Sige.
1: Anyway, alright, ganap na pong 14 minutes after 8 o'clock. Kami po ay meron lamang mga importanteng mensahe. Pagkatapos po nito, ayusin lang po namin ang lahat. Nang sa ganun po, habang kayo nagmamaneho, habang kayo po ay nag-aagahan, habang kayo po ay nanonood sa amin, medyo may direksyon po itong ating pong diskusyon. Nang sa ganun, hindi po tayo paiba-iba, hindi po tayo palihis-lihis. Nang diridiritso po tayo, unahin po na nga natin ito. Ito pong mangyayari sa Lunes.
2: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
9: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
10: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
9: Hello! Hey, fun. 1, 2, 3, 4 Again. 1, 2, 3
11: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
13: Sa ilang lugar dito, saan ang lumangoy?
12: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo. Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles de los Santos po.
16: Denise Bodisanto po.
17: Ben Taringi po.
18: Las Paredes po.
19: Jeff Rivera po.
1: Julie Baiza po.
4: Kayla Macantas.
2: Mary Mon Reyes po.
0: Mariela Pascual po.
19: Halili

0: FM.
1: Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang isa po sa mga abogado ng prosecution, at siya po din ang isa sa mga spokesperson po ng prosecution team ng Kamara de Representante. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga ho, Sir Ed, at magandang hello Sir Ted, at magandang umaga din ho, DJ Chachat, sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong umaga.
1: Alright, salamat po na marami sa panahon. Attorney, apat po yung articles of impeachment na inyo pong inihain sa impeachment court, di po ba?
2: Tama ho yun,
1: apo. Sir Ted. Apo, at ang balita po ngayon na yung pong uunahin po ninyo na kaso ay yung pong threat na umano ay binigkas ng Vice Presidente laban sa First Family at dito po kay Ginoong Romualdez. Ano po ang particular na aligasyon ninyo na paglabag niyan sa ating saligang batas?
2: Oho. Ito po, no, ito ang both, no, yung pagbigkas ho niya ng grave threats, pati ho yung pag-amin na meron hong actual, no, na agreement na, no, na with an assassin, no, so hindi lang ho grave threats, no, it also includes yung assassination plot, no, ito constitutes betrayal of public trust, no, na para sa amin ito ay matibay na basehan para ho ma-impeach ang isang impeachable officer.
1: Okay, so ano ho ba ang magiging simula nito? Ano bang aming inaasahan po sa opening nito? Paano ho ba ang napag-usapan ninyo with the clerk of the impeachment court and the defense? How will it all start?
2: Okay, so first day ho, no, sa July 6, unang inaasahan ho natin dito, magkakaroon ho ng kalinawan kung sino ho ang magiging presiding officer dito ho sa impeachment proceedings. Pangalawa ho nito, inaasahan din ho namin na tatalakayin yung mga ibang bagay, no, na raised na ng magkabilang panig na hindi pa ho sinasaloob dun sa pretrial order na na-issue, which is ito ho yung pag-open ng BIR box. At pati na rin ho yung hong doon sa aming request, no, na payagan na both public and private prosecutors na actively participate in the questioning of the same witness.
1: So sige, so tatlong punto po ito, no. Una, yung pong presiding officer, kung sino ho ba sa kanila ang upo doon sa itaas. Pangalawa, yung kaninyong mahiwagang box na yan ng BIR. At yung pangatlo, kayo ho mismo sa prosecution ba ang magmumosyon yan na payagan ang mga private prosecutors na mismo makilahok, as in sila ang maaaring magharap ng ebidensya, mag-examine ng witness at mag-cross-examine ng mga witness?
2: Tama ho yan. Certain, no? Una ho, yan ho ang bagay na yan ay nakapaloob na ho yan sa written request na na-file ho namin in the course of the pretrial conference. So ito ay tinutulan ng kabilang panig at hinihintay ho namin itong maresolba. And just to clarify lang ho, under the rules, no, at ito na din ho ang nangyari dun sa naparaang impeachment proceedings, pinapayagan naman ho talaga ang mga private prosecutors to actively prosecute the case, no, meaning magpresenta ho ng witnesses namin at i-cross-examine din ho ang witnesses na kabila. Sa pagkakataon na ho na ito, ang inihingi ho namin as sa isang same witness, hayaan ho na kapag ninanais ho ng prosecution when we think it's appropriate, no, to do it, na sa isang witness pwede hong magpalitan either ang private prosecutor o public prosecutor, no, na mag-handle ho ng particular areas of examination, no.
1: Hindi ba yan well written sa rules of impeachment ng Senate?
2: Tama ho yan na as a rule, pwede ho talaga kami mag-participate. But para lang hong maging klaro, ang inihingi ho namin is with the same witness, payagan ho na pwede hong magpalitan ang public prosecutor at ang private prosecutor ho. No? Okay. Ang Oh, ang reason ko niyan, if I can explain lang ho, Sir Ted, is napakalawak ho no, ng mga usapin, ng pag-uusapan dito. No? Kasama din dyan, iba-iba ho yung mga ebidensya na pa-present. Meron hong nagpapatungkol sa mga BIR documents, financial documents, bank records, government liquidation records, handwriting experts, etc. No? So sa tingin mo namin, mas makakaganda ho yan para sa lahat na kapag kinakailangan yung mga prosecutor na may expertise sa mga ganitong bagay, ay hayaan na silang magtanong sa ganung mga bagay para mas klaro po. No?
1: Alright. Pero sa bandang dulo, ito ho ay pagbobotohan pa rin ng mga miyembro ng court. Ganun po ba yun, attorney?
2: Tama pa po.
1: Okay. Sige, so we just hope and pray na hindi ito maging cause of too much delay, no? Yung mga bagay na iyan. Do you really think it is relevant sa Monday kaya kaagad yung mahiwagang box na yan? Kasi baka dyan pa lang po, umabot na ho na ilang oras yun.
2: It will most probably be tackled dahil kasama ho yun sa request namin na hayaan mabuksan para makapag-mark inventaryo at marking na ho ng documents. No? Pero kung hindi man ho yan matapos, yung talak na yan dyan sa Lunes, no? Hindi naman ho, ibig sabihin ito, hindi na ito pwedeng mabuksan during the course of the day. Proceedings. No? Lalo na, ang una pa naman na article na ating tatalakayin ay grave threats, no? So hindi pa naman ho dyan relevant yung BIR boxer.
1: Yung nga po. Kung maaari nga, no, para ma-abbreviate po itong proceedings po ninyo. Anyway, sige po, so sa Monday, meron na ba kayong ipepresentang testigo dito po? Doon po kasi sa inyo pong iniharap na mga artikulo, number 4 ito eh, yung article 4, ito pong grave threats na ito eh. Meron na ba kayong nakahandang testigo na iharap?
2: Yes, Ted, no? But ang inaasahan ho namin dito, no, after ho mapag-usapan yung mga bagay na nasabi ko kanina, ang una kong mangyayari dyan ay mabibigyan muna ang bawat na magkabilang panig ng pagkakataon na ibigay ang kanilang opening statements. Of course, inaasahan din ho natin na maging action ho ng kabilang panig dito consistent sa naging action nila before, even before the House of Representatives at pati ho sa kanilang answer, they will try to raise technical arguments here na handa naman ho naming harapin.
1: Oo po, and yan pong mga opening statement na yan, ano ba sabi ho ng Clerk of Court, Attorney May, hangganan ba yan? Gano'ng kahaba pong ibinigay na time limit?
2: Well, sa pre-trial order ho, wala pa hong naka-indicate no, kung gano'ng katagal yan. Sa komento na sinumite ng depensa kahapon, they're asking that the time limit be imposed. If I'm not mistaken, they're asking around 10 to 15 minutes. Mm-hmm. But we will leave it to the discretion of the court. No, syempre, alam mo natin, tulad ng sinabi nyo, may foreign articles na pinag-usapan dito. So, mahalaga din ho magbigyan ng sapat na oras para matalakay ho ng maayos itong lahat na to.
1: Oh, sige. So, yung pong ating inaasahan na mga maaari pong pagtalunan at ito pong mga opening statement po ng magkabilang panig. Again, meron ba kayong iharap po ditong testigo na kaagad dito po sa grave threats issue na ito?
2: Well, meron ho kaming handang testigo, no, just in case ho na magkaroon pa ho ng sapat na oras para mangyari yan, no. But basing it from what happened in the previous proceedings, no, nung first day, hindi pa ho sila pinayagan, no. But in case we'll be allowed to do so, we'll be prepared for that.
1: Okay, di ho ba meron na kayong listahan naman ng mga ano dito testigo? Are you at liberty to tell us, is that contemptuous kung sabihin po namin, tanungin namin kayo ngayon, sino ba ang mga testigo ninyo dito po sa article na ito?
2: Sa ngayon, no, I cannot yet disclose it, but no, before the pre-trial, most probably before the end of the day, yes, we will be filing a list in compliance with the directive ho, no, ng impeachment court na ilalahad ho dyan yung mga pangalan ng mga testigo na handa kaming ipresenta next week. Ayun, so, I hope you understand. Oh, Sir Ted, yes, at this time, dahil hindi po namin officially na file, I can disclose. But we can update you within the day pag nagawa na natin.
1: Okay, so ito ho ang inyong kukunin na pagkakataon. Hango po sa inyong mga napagkasunduan na ilang araw bago ang trial day mismo, pwede kayo magsumiti na ng mga pangalan ng mga testigo sa magkabilang panig. Ganun po, ano? Alright. Oh, sige.
2: Yes, Apo, sir.
1: Sige. Oh, so, kasama po si Sheriff Abby Andres.
2: Pasensya na, Sir Ted. As I mentioned, no, I can't go into the details po sa ngayon kung sino yung particular witnesses that we'll be presenting next week.
1: But definitely po, meron at meron, ano?
2: Kasama po yan. Kung ang tanong ko dun sa, nandun ho ba siya dun sa pre-trial order, one of the witnesses, yes, no, listed, no, pati sa mga pre-trial brief. That's correct.
1: Opo. Kasama nga siya. Well, anyway, hindi naman namin kayo, kumbaga, papasubo attorney, no? Kasi may mga panuntunan po kayo na dapat po na sundin. Otherwise, baka ho kayo mapagsabihan po ng trial court. So, sir, dito po sa threats na ito na artikulo, ano po, doon sa inyong mga ihaharap, I'm sure yung NBI kasama dyan, yung authentication, etc., etc. Dito ho ba uobligahin nyo si VP Sara na humarap? Para ho, para po, kumbaga, meaning, hindi nyo naman mauobliga actually, pero kayo ho ba talaga magre-raise ng motion dito na paharapin siya na sa ganun matanong nyo siya? O yung, o inaasahan nyo na sa kabilang panig siya magtitestigo para ipaliwanag niya kung saan siya humuhugot nung kanyang damdamin na yon nung gabi o madaling araw na yon ang kanyang binanggit o sinabi mga threats umano.
2: Tama, no? But under the rules, required ho, no? Isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan na pagka-start ng impeachment proceedings, no, i-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court. No? Ngayon, sa mga na-issue na ho, ng mga orders, no, previously, ang meron pa lang ho is to require the respondent to file an answer. So, we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no, at yan ho, iwan ho namin yan sa some discretion ng court, no, sa ngayon, no. But, as to kung sino ko ang magpepresenta ng witness sa kanya, ay, yan ho, ay magiging decision ng depensa, since siya ho ay respondent, no, kung deem it fit na ipatawag siya at ilagay siya sa witness stand para tulad doon ang sinabi nyo, siya ho ang magpaliwanag ng mga madaming importanteng bagay dito para masagot ho yung mga allegation.
1: Okay, sige. So, attorney, paano ho kayo magdesisyon sa inyo pong team? Halimbawa, no, yung pagtawag ho ng testigo, kung ito ba makakatulong o may chance na baka mag-backfire ito pag tinawag nyo yung testigong ito? Mga ganun pong mga critical na mga decision, sino po?
2: Ang tanong ko ba, sir, or ano yung factors that we consider or who makes the decision?
1: Paano kayo mag-desisyon sa prosecution? Kasi po, ngayon, maliban doon sa 9 members of Congress, ilan na po kayo ngayon? Ang dami nyo na ho, ano? So, hindi ko po, paano ho ba ang inyo pong teamwork, attorney?
2: Tama ho, we're 15 ho na private prosecutors, no? But ito naman ho, may kanya-kanyang assignment naman ho na per article. No? Tapos yan ho mga bagay, talagang pinagdi-discussionan ho yan as a team. But syempre, in the end, no, the private prosecutors are just here to assist the public prosecutor. So sila naman ho ang mayroong final decision kung sino ho ang mga testigo na iharap natin, no? At sinusuri naman ho mabuti ba what isa sa mga dyan para makita dapat relevant at material yung ang kanilang magiging testimonya, no, na ang mga sasabihin nila can be corroborated by other witnesses by documentary evidence, no?
1: So kumbaga, mga miyembro ng Kongreso, yung 9 prosecutors, ang private prosecutors dito ay suggestion lang, mungkahi lang. But the decision... Tama. Opo, okay, go ahead, sir. Oh.
2: Tama po yun, sir, no? We're participating under the direct control and supervision of the public prosecutors. So, sa amin ho, suggestions, we give inputs, but at the end of the day, they'll have to make the decision, which of course we will respect.
1: Okay, sige po. So, sir, kami po i-aantabay ha at kasama niyo ho kami. Oo, sa mga nananalangin po sa paglabas ng katotohanan dito. Katotohanan sa aspeto ng talaga bang matibay ang inyong ebidensya laban sa Vice Presidente. Katotohanan po dito po sa sinasabing mga aligasyon na ito, whether ito po ay totoo o hindi. Kasi yung hindi, katotohanan din yun na hindi totoo. Parang ganun po, attorney. Kami po'y katuwang po ninyo para po sa ating pong panalangin na magkaroon po talaga dito ng hustisya. Salamat po, attorney.
2: Maraming salamat po, Sir Ted, at magandang umaga po ulit sa inyo.
1: And Godspeed, sir. Thank you very much. Yun, alam nyo, ano yan, ha? Kumbaga, pwede araw-araw itong ating impeachment update. Okay.
0: Impeachment.
1: Para malaman natin ano bang ating aasahan. Ako tingin ko doon pa lang po matindi ng debate yan. Sigurado ako may mga mag-o-oppose ka agad dyan. Depende ho yan siguro kung sila po'y ano.
0: Depende sa ihip ng hangin. Pero I have to agree, mukhang doon pa lang sa BIR box.
1: Depende yan sa Bible verse, ha.
0: Aawitin na ng ilang oras ang all kanilang right bakbakan. At aabangan din natin kung may pa-Bible verse sa Lunes.
1: Opo, mga kapatid, doon po sa pagbanggit ko ng pangalan, Sheriff Abe Andres. Ano po, may mga nagsasabi, may mga kaisipan na huwag nyo nang imbitahan yan, huwag nyo nang idamay yung issue na yan dahil baka mabaligtad ang sitwasyon. Baka po lalo pang pumabor doon po sa opisyal na siyang nasasakdal. Alright, 8:34. Abangan po ang ating importanteng panayam sa isyong ito. Ikaw at ako, lahat tayo may pakialam. True FM.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho.
4: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
3: Ito ba'y na-loves cam na? Ayan.
4: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
3: Ay, kasal na po pala siya.
4: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
3: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
4: Tutuka ng
3: match made with DJ Anna Ramsey.
4: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Sa mga nagtatanong, asan daw naman po yung defense? Alam nyo, kami po ay laging tumatawag kaila Attorney Michael Powa. Siya nga nagsasabi mismo, di ba? Siya na humihingi ng paumanhin. Minsan daw po hindi nga talaga pwede o hindi pa sila maaring magbigay ng reaction. So today, para today po, nung isang araw pa kami tumawag, ang sabi daw niya, wala pa silang masasabi. Oo. So ngayon, tignan natin kung meron silang masasabi sa mga nagtatanong, Ted, bakit lang laging prosecution? Hello? Hindi po ganun. Lagi kami tumatawag sa panig po ng Vice Presidente. Alright, just to make it straight, just to put the record straight po, na kami natawag lagi, pati po sa mga puon ninyo. Alright, ngayon mga kapatid, ito na po ang ating pong kakausapin. Importante po ito. Ang ating pong kakausapin ay isang eksperto. Sabi ko nga kahapon, dapat talagang maalam. Pinag-aralan po talaga itong isyong ito. Tsa!
3: Eto nga po, makakasama po natin ngayon si Danielle P. Ochoa, isa pong professor mula sa UP Diliman Department of Psychology. Ang kanya pong academic work ay may kinalaman mga kapatid sa moral psychology, parenting, children's rights and issues, at kung paano nade-develop ito pong moral reasoning ng mga bata. Kasi nga po, usap-usapan ngayon, ito pong pagpapababa ng criminal liability under the Juvenile Justice and Welfare Act. So maganda pong ma-explain niya sa atin ngayon kung ano nga po ba ang logic behind kung bakit dapat ang mga bata ay dadaan sa intervention at hindi ilalagay kasama ng mga adult na nakakulong. Once again, kasama po natin Professor Danielle Ochoa. Magandang umaga po, Professor.
4: Magandang umaga po.
3: Good morning po, Professor. Thank you po for being on the show.
2: Okay, Professor, may kaklaruhin lang ako kasi baka ma-misinterpret yung sinasabi ni Chacha. Hindi po namin sinasabi na yung mga nagpapanukala po ng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act ay gustong ikulong sa bilangguan na city jail o bilibid yung mga minor. Ha? Hindi,
3: yes.
2: Po, hindi ganun. Ang tinutukoy po ni Chacha na yung pong pamamaraan ng correction ng intervention kung saan kumbaga, lalagyan na ng rehas yung bahay pag-asa. Parang ganun pong pinag-uusapan po nila.
3: Yun ang usapan ahead, ngayon. Okay. Ito muna siguro, Professor, ito muna linawin natin from a child psychology perspective. Ano nga po ba ang logic kung bakit yung mga batang nakakagawa ng krimen ay dapat dinadala po sa bahay pag-asa at hindi po agad sa kulungan?
4: Pagdala sa mga bata sa bahay pag-asa ay nakabase dun sa assumption na yung mga bata nagde-develop pa yung utak nila, yung kakayahan nila mag-desisyon, mag-control ng sarili, tsaka na mas madali rin silang ma-impluensyahan. So, ibig sabihin nun, mas umaasa sa kakayahan ng batang magbago kung mabigyan sila ng suporta at gabay, no? So mas naka-focus talaga sa rehabilitation at intervention itong bahay pag-asa dahil sa mga characteristics na yon ng mga bata at mga adolescent. Isa ring malaking bagay kasi kapag nilagay sila sa kulungan at mas na-attach at na-diin yung label na criminal, mas nalilimitahan yung opportunities nila in the future at parang nabubuo rin yung kanilang self-concept na parang sinabi kasi nila criminal ako. So siguro criminal nga talaga ako. At pag pinagsama yun, mas tataas talaga, no, yung chance na bumalik sila sa krimen sa kinabukasan.
3: So sa bahay pag-asa po dinadala sa ngayon under the JJWA po natin, mm-hmm, yung ating mga bata na nakagawa po nitong mga krimen, ano, or heinous crime. Halimbawa, mm-hmm, yung nasa Tacloban school shooting.
4: Okay.
3: Ang sinasabi po, rehabilitation, intervention ang ginagawa doon. Base po sa pag-aaral ninyo, ano exactly po ang nangyayari sa loob ng bahay pag-asa?
4: So doon po merong ginagawang assessment So, malalim na psychological assessment sa mga bata. At meron ding patuloy na edukasyon kasi mahalaga nga na may kinabukasan pa rin sila. At batay doon sa assessment, doon gumagawa ng intervention programs para sa mga bata na meron mga team of psychologists at social workers. At meron din silang mga livelihood training opportunities. So, kasama naman sa intervention, yung pagtulong sa kanilang maunawaan kung ano ang nagawa nila, ano ang dapat gawin para magbago. At yun, mas nagkakaroon nga sila ng pagkakataong magbago dahil mas, kumbaga mas flexible pa, mas kaya pang, mas malleable pa yung mga bata.
3: Oo. Professor, kayo po ba ay nasubukan nyo na rin po na mabisita itong mga bahay pag-asa natin? And base po sa akin, hindi pa po. Oo. Pero dito nga po sa mga nakaraang mga usapan, aminado rin naman po ang ating gobyerno na may pagkukulang po dun sa bahay pag-asa mismo, not just the facilities itself, sa mga psychologists natin, maging sa mga intervention at rehabilitation na kinakailangan ng mga bata. Paano po ito? Ano po kaya ang po pwedeng gawin para masiguro na pagbasok po ng bahay pag-asa, maibibigay yung kinakailangang rehabilitasyon itong mga bata?
4: Well, definitely kailangan po pagbuhusan talaga ng resources, no? Sana sa isyong ito, mas makita yung mga kakulangan na yun at mas mapagtuon na ng pansin kasi bawat LGU dapat meron yung bahay pag-asa, dapat nag-allocate ng budget, ng personnel para talagang matutukan yung maayos na rehabilitation ng mga kabataan.
2: Professor, sandali lang po, sisingit lang ako, no? Pwede ba ho natin munang talakayin po ito at dito po din po tayo magsimula po nung mga bawat yung kung anong kailangan ng intervention o rehabilitasyon. Ano ba wisdom muna? Bakit po ang batas nga na naipasa 14 anyos pababa regardless kung may discernment o wala, wala na pong pananagutang kriminal. Pero meron siyang intervention. Bakit po yung 15 pataas hanggang 18, ito po acted with discernment, tsaka alam po may pananagutan. Bakit po ba ganun po? Ano ba wisdom nun? Ano ba ang katwiran dun? Ano ba ang pag-aaral nyo? Bakit po ganun 14 pababa? Regardless whether may discernment o wala, wala pong criminal liability.
4: Yung isa pong logic nun ay yung sa brain development ng mga bata, no, mas immature pa yung kanilang kakayahan sa decision making, sa long-term thinking, at mas vulnerable pa sila sa external influence. So dun nga po sa recent events sa Tacloban, nakita natin na mukhang malaking bagay yung nagkaroon ng grooming online doon sa bata. So dun natin nakikita na maraming external factors na maaaring magtulak sa bata at mas mahina yung kakayahan nila na mag-decide ng maayos kapag mas bata pa po sila, no? Pero yung 15 to 18, I think yung importante rin po doon, no, na parang hindi pa rin sila sinasama sa kulungan ng mga adult kahit nakitang may discernment kasi nandun pa rin bagamat mas may kakayahan na silang ma-weigh, mapag-isipan yung consequences ng actions nila, meron pa rin silang particular na vulnerability.

0: is na parang naiiba sa mga adults. At hindi ko, nakalimutan ko nga pong banggitin kanina, yung isang napakalaking factor kung bakit hindi sinasama ang mga minor sa mga adults sa kulungan, kasi dahil nga mas madali yung silang maimpluwensyahan at mas vulnerable pa sila, malaki yung risk pag nakihalubilo sila sa mga adults sa preso, kasi pagkakataon itong matuto sila ng mas mga seryosong krimen at magamit din ng mga adults na i-introduce sila sa criminal networks, at maaring lalo silang maabuso, which leads to, yun nga, mas mataas ulit na likelihood na gumawa ng krimen.
1: Oo. Yun po ang explanation kung bakit nga ganong edad hindi pa dapat isinasama sa kulungan. Pero ilang taon po ba nagkakaroon ng discernment talaga? Base po sa brain development ng isang tao, ilang taon meron ng discernment o may kakayahan na magkaroon ng moral reasoning po ang isang tao?
0: Well, yung moral reasoning naman, no, parang maaga naman siyang nagsisimula. Pero yung reasoning kasi ay... kumbaga sa psychology, yung reasoning, sa pag-iisip lang yun.
1: Yes po.
0: Pero mahalaga din kasi yung emotions tsaka behavior.
1: Mm-hmm.
0: So kahit may kakayahang pag-isipan, minsan hindi pa tumutulay yung pag-iisip dun sa emotion regulation tsaka sa impulsiveness, no? So kaya yun din yung isang tinitingnan na kaibahan sa mga bata, yung impulse control tsaka yung kakayahan na maisip yung long-term consequences ng actions nila, medyo hindi pa nahihinog.
1: Mm-hmm.
0: kaya yun yung edad na, kaya may cut-off din na, sige, may discernment, pero yung self-control, kumbaga, kulang pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, diba, sa maraming batas natin, yung 18, halimbawa, sa pagboto, nakabatay din yon sa assumption na yon, sa kakayahan na mag-decision for longer term consequences.
1: Oo. Professor, kung matuloy itong pinag-uusapan ngayon na okay, huwag nyo isama dun sa mga, sa bilibid, magkaroon kayo ng sariling facility for younger children or kids, dun nyo sila ilagay, nakakulong. Kung yun ang gagawin at hindi rehabilitation or intervention sa bahay pag-asa, ano pong posibleng epekto nito sa mga bata?
0: Well, medyo katulad siya nung nabanggit ko kanina, no? Kasi may impact yon doon sa self-concept nila na, ah, criminal ako. At tumatatak na yon sa kanila. At maaaring manaro yung kanilang future opportunities. At parang nababawasan yung paniniwala nila sa kakayahan nilang magbago. Kasi yun naman yung yun ang heart ng intervention. May paniniwala na kaya mo pang magbago. At binibigay lahat ng suporta na kailangan para magbago. Dahil marami rin kasi sa mga batang to, lumaki sa mga environment na kulang ng stability, kulang ng aruga, ng structure, disiplina. At yun yung mga maaaring naghahalo-halo, no? Bilang sanhi ng paggawa nila, ng mga di ka nais-nais. Pero kung... so, yun yung binibigay ng bahay pag-asa doon sa pagtutok sa intervention. Dahil yun din yung nakakatulong sa moral, emotional, at social development ng mga bata. Dahil nagkakaroon sila ng mga positibong mga relationships, positibong role models, at sense of stability and structure na matingkad sa research na yun yung pundasyon para sa positive development, no?
2: Okay.
0: So kung tanggalin yun, parang mas negative yung outcomes na posible sa kanila.
2: Mas negative yung outcome na pwede mangyari. So tsa, himayin lang natin to, ha, kasi para lang ho mas bumaon sa discernment ng mga nakatatanda, lalo na ho doon sa mga nagsusulong, no? Nito mga gantong konsepto po, with all due respect, ha? Alright, ang bahay pag-asa po o yung pong mga rehabilitation centers ng DSWD, kumbaga may mga dinisenyong programa yan sa mga bata, ito yung mga edad niya, doon sa kanila pong kumbaga rehabilitasyon o yung sabihin na po natin diretso, no, correction doon sa kanila pong pag-uugali, pagkakamali. So ito po, may mga programa ito, and ito po mga programang ito, ay nakatuon para doon sa mga bata.

0: na naiintindihan ano po ng DSWD, ng mga social workers, ng mga psychologists tulad po ninyo, na bawat bata may kanyang pinagdadaanan. Pamilya po na troubled, hindi ba? Environment po ng problemado, etc. So yung batang ito, meron pong espesyal na dapat na pagkalinga, kasi nga maaari sabihin po natin na sa kanyang ang murang edad na iyan, sa halip po na baka siya ay magreforma, baka hindi makatulong kung lalagyan mo ng rehas yung kwarto niya para daw maramdaman na nakakulong siya.
1: Apo.
0: Ganun ho ba yun, Professor?
1: Apo, apo.
0: Oh, kasi ang sinasabi po ng mga, pati ng mga magulang, naintindihan natin na yung mga pamilya po dito ng biktima, kasi nga, eh nakapatay nga yan eh. Bakit nandyan yan sa bahay pag-asa? Bakit ganyan yan? Oo. At saka yung mga batang yan, hindi matututo yan kung nandyan lang sa parang pangkaraniwan lang na bahay. Na pwede kang, bagamat wala kang cellphone, wala kang hawak na gadget, wala kang television, wala kang internet, pero malaya ka, nakakalaya-laya dyan, para bagang hindi daw ho umeepekto doon sa kaisipan ng bata na nagkamali siya. Can you just tell us? Kasi kung lalagyan natin ng rehas yan, yung kanilang mga kwarto para daw humalaman nila na nakakulong sila. Ano ba effect nun?
1: Yun nga po, parang mas mas negative agad yung ano eh, yung pakiramdam doon sa loob. Tsaka yung pagbabago naman at pag-unawa na mali yung ginawa nila ay yun po ay nagagawa doon sa intervention. At sa tingin ko po, no, para sa bata, kasi yung madalas ng argument, parang hindi naman parusa yung pagdala sa bata sa bahay pag-asa. Pero para po sa bata, kung wala silang cellphone, walang internet, walang TV, at hindi makakagala, napakalaking parusa na po yun sa totoo lang, no, na, na wala na sila doon sa karaniwang environment. So yung pagdagdag ng rehas, parang hindi naman siya malaking addition doon sa pagdiin na may maling nagawa at na kailangang magbago.
2: Yes po. Professor Daniel, sa mga nakatutok po sa atin ngayon, kasi ang iniisip kasi nung iba, nakagawa ng kasalanan, may mga namatay because of this child, paano po natin ipapaliwanag sa kanila na pag pumapasok nga po sila sa interventions and rehabilitation, ay hindi naman malaya po itong mga batang ito. At yung pagdadaanan nila ay hindi kapareho ng mga bata na nasa labas. Paano po natin yun i-explain sa kanila para mas maintindihan ito?
1: Ayun na nga po, no? Kasi bagamat parang siguro iniisip ng mga tao ang positive sounding ng bahay pag-asa, at totoo naman na gusto natin na may pag-asa pa, meron pa rin paghiwalay sa mga bata doon sa typical na kinalalakhan ng ibang mga bata. At kung ma-imagine nga nila na yung sabi ko kanina, walang cellphone, walang interaction sa outside world na hindi controlled doon, malaki pa rin yung ano ba, pagdiin na may maling nangyari. At hindi kailangan kasi na parang yung very, very harsh na parusa para mapaunawa na mali yung bata, no? Kasi sa totoo lang, kung effective yung intervention at na-realize talaga nung bata kung gaano kabigat yung ginawa niya, yung guilt na mararanasan nila at yung kagustuhang magbago, yun naman yung gusto natin, no?

0: kung excessive na sobra-sobrang galit at hirap doon sa anger management, or kung may biglang pagbabago rin sa bata, yung narinig ko nga sa balita, no, yung doon sa isa sa mga bata doon sa Tacloban na dati ay positibo naman siya sa ibang tao, tapos unti-unting lumalayo at walang kibo o kaya mainit yung ulo parate. Yung ganoong malaking pagbabago, isa rin yun. Yung pagbababad sa online communities na negatibo, I think yun talaga yung isang mahalaga, ma-monitor din, may openness doon sa pag-monitor ng online behaviors, kasi yun yung medyo mas invisible madalas sa atin na sources ng mga impluensya sa mga bata, no?
1: Mm-hmm.
0: Yun din yung isa. At kung meron ng parang kumbaga acts of aggression, mm-hmm, or violence sa school,
1: mm-hmm,
0: kailangan yun makatch ng maaga. So, opo, yung reporting systems na anonymous, importante rin yun.
1: Opo, yung nga din po kahapon po ang ating extensively na pag-usapan, pati po yung mga babala, etc., etc., dahil, mm-hmm, nga po dito sa social media at internet. Babalikan ko po itong main issue po natin, na Professor, ha? Mm-hmm. I hope you don't mind. Yung panukala po na ibaba yung pong edad doon po sa age of discernment. From 14, mm-hmm, gusto ro pong ibaba ito sa edad na 12. Ano po ang inyong reaction doon?
0: Parang hindi rin naman po makatulong, lalo na kung ano, no, yung very reactive, yung ganitong desisyon na pagbaba, na may nangyaring krimen at mas mababa sa age of discernment, therefore babaan natin. Kung may mas bata ba, bababaan ulit natin. So, para siyang never ending. Pero yun din nga po, kapag binabaan siya, kapag mas bata po, mas marami ring vulnerabilities at mas konti rin yung kakayahan pa nila na una mag-discern, pero yung kakayahan din na protektahan yung sarili sa mga external influence, kasi maaaring magamit, no, yung mga batang to. At yung kahit nagagamit sila at hindi nila full volition yung kanilang ginagawa, parang tinuturing na sila na may kakayahan, mm-hmm, na magdesisyon at may kakayahan na pigilan yung aksyon nila, kahit mas mahirap yun para sa mga mas bata. At kung iisipin natin, 12, yun yung parang nagsisimula pa lang yung puberty sa mga bata at mas maraming mas mahirap para sa kanila,
1: hmm,
0: na i-handle yung mga ganong pagbabago sa sarili at sa katawan. So, mas vulnerable din yung ganyang edad.
1: Muli po, no, atin po binibigyan po dito ng importansya yung damdamin po ng mga pamilya ng mga biktima, hmm, ng karahasan involving minors. Ano po? Naunawaan natin yan. Hindi ho natin dapat po ipagwalang bahala yan. Pero ngayon nga po kasi, ito ho yung mainit na topic, eh. At saka kung ano-ano po ang isinusulong ng kung sino-sino. So doon po sa pagpapababa sa age of discernment sa 12, yan po ang sagot po dito ni Professor. So, ma'am, dito ho kasi sinasabi na kasi yung mga bata, alam nila na hindi sila makukulong. Yung mga bata, alam nila na wala silang mga pananagutan, etc. Yung mga batang yan, dapat matuto. Ganun, di ba? Mm-hmm. Ito ho yun, eh. Kaya nga po kung ano nun ho ipinapanukala ngayon. Sa ganun pong muli pangangatwiran, ano ho ba ang magiging, ang dapat na maging tugon dito ng gobyerno, particular po ng DSWD? Sa punto rin po nga na mukhang lumalabas din na yung mga bahay pag-asa, ngayon pa lang po, no, sa sinasabi nga dun sa isang hearing, na mukhang ang dami po na hindi sumusunod sa mga patakaran din naman. Go ahead po, Professor.
0: Ayun, dun po talaga mas mahalaga yung monitoring, evaluation at review at pagpapalakas ng programa. Kasi sabi niyo nga po, yung dapat matuto, yung assumption naman sa bahay pag-asa, yung intervention

0: yung paraan para matuto sila. Pero kumbaga, hindi rin naman makakatulong kung yung ano ba, yung decision ay ikulong na lang natin sila kasi kulang yung programa. Bakit hindi palakasin na lang yung programa? Dahil yung point naman din nun ay matuto sila. So yung pagpapalakas, yung sabi ko nga po kanina, pagdagdag ng resources at mas strict na regulation at monitoring sa bahay pag-asa, nandoon yung solusyon, no? Hindi yung pagkulong na lang sa mga bata at pagbawas doon sa pagkakataon nilang magbago.
1: Yung po din, Katwiran, na alright, okay tayo doon sa edad na 14, whether with discernment or not, walang criminal liability. Pero yung 16 naman daw, oo, yung 16, bakit yung kasi yung 15 to 18 basta po daw acted without discernment, di po ba? Iba din po ang turing. Eh 16 na yan, sabi nga ng iba, eh makakabuntis na yan eh. Magbubuntis na yan eh. Alam nga naman din niya, alam ang tama at mali. Doon po sa ganun din pong kaisipan, bakit ho namin dapat naunawain na, hello, 16 na yan, ano? Di ba kaya daw po nga yung iba, ginagamit nga ng mga kriminal eh. Sa mga akyat bahay, sa pagdi-deliver ng droga. Yung pong ganun pong kaisipan, bakit ho ba namin dapat pangintindihin na kapag 16 years old na pataas, di ba dapat na ang turing dyan mature na?
0: Nandun pa rin po kasi talaga yung mas madali silang ma-impluensyahan na hindi sila, yung kahit ayaw nilang gawin ay may pumilit sa kanila. Pero sa totoo lang po, yung isa rin pong naging estudyante ko kasi ay, at mga nakakausap ko na nakakatrabaho itong mga CICL, ay halos lahat naman ay batay sa assessment na determine na acted with discernment. So kapag ganun, ay iba na yung prosesong pinagdadaanan nila. Meron ng diversion, tapos kapag ina-evaluate din kung talagang na-rehabilitate sila at batay doon sa evaluation, maaaring merong patuloy, no, na may bagong paghahatol pag 18 na sila. So iba rin po yung kaso sa yung 15 to 18, pero yung ganoong special consideration, kung itetest pa kung acted with discernment, ay para lang maging malinaw na sila mismo yung nagdesisyon doon sa gagawin nila at hindi siya yung dahil parang napilitan sila, hindi nila alam kung ano yung mangyayari o yung consequences ng kanilang ginawa.
2: Oo. Professor, I'm sure aware po kayo, no, sa kakulangan po ng mga psychologists sa atin dito sa ating bansa, and even yung mga bahay pag-asa, wala yung ibang bahay pag-asa ng psychologist na kinakailangan for the intervention and rehabilitation ng mga bata. Aside on focusing on that, on hiring psychologists, ano pa po ang dapat ayusin sa sistema para masiguro na lahat ng bata na papasok ng bahay pag-asa ay magkakaroon po ng chance na makapagbago?
0: Ang hirap po ng tanong at
2: kasi systemic yung problema sa, eh.
0: Opo, systemic
2: talaga yung problema. Oo.
0: Opo.
1: Sige ma'am, sagutin po ninyo, hintayin namin kayo.
2: Oo, sige lang po ma'am. Oo, kasi alam mo, kayong buntong hininga ni ma'am, being a child psychologist, alam ko nararamdaman niyo po
1: ramdam
2: yung hirap
1: niya,
2: ng sitwasyon natin ngayon. Oo, sige po ma'am.
0: Ayun, I think, well, yung isa talaga, yung kasi isa syempre structural at systemic na kailangan natin mag-allocate ng resources talaga para sa mga bahay pag-asa. Pero yung isa rin parang yung pag-shift nga sa pagpapahalaga ng public at ng gobyerno doon sa kakayahan ng batang magbago. Kasi kapag mayroong ganong paniniwala, at may ganong pagpapahalaga, mas bibigyan ng resources pagtutuon na ng pansin. So kailangan Yung ganoong systemic changes nga sa education na mas ma-encourage ang mga tao na pumasok sa social work, sa psychology, at mas ma-incentivize na pumasok sa ganitong trabaho para matulungan ang ating mga CICL sa bahay pag-asa. No? At yung mapaunawa din sa ayun sa publiko kung ano yung halaga nitong mga to para mas may suporta rin sa mga programa. Pero systemic nga po talaga itong mga kailangan natin para kaya magbago.
1: Opo, kaya nga systemic, I mean deeply rooted po ito, no, on so many aspects. Kaya at saka ang isang psychologist, mga kapatid, ano ho yan, ha? Sila nag-absorb nitong mga ganito. Kapag nag-i-interview ka ng mga CICL na ganyan, pati yung mga, alam niyo yun?
2: Magulang.
1: Na-absorb mo yan eh. Tama. Ikaw ang nakikinig. Para mo siya maintindihan, dapat pakinggan mo muna siya, di ba ma'am? At yung iba nga, mahirap mag-open up nung kanilang pinagdadaanan. Kaya yung iba po kinikim-kim and then boom! Yun na po, nakaagawa na po na kung ano-anong maling gawain. Kaya po, ang laki po ng problemang ito. Kaya siguro ma'am, you will agree na dapat dito ho talaga, pag-aralan mabuti ang buong sistema, alamin ang bawat diferensya at bawat isa, magkaroon tayo po ng karampatang solusyon. Tama po ba yun, Professor? Okay.
0: No, mahalaga po talaga dito yung collaboration ng mga agencies sa gobyerno at ng civil society para mas holistic talaga yung solusyon natin.
1: At huwag padalos-dalos.
0: Opo.
1: Tama po ba ma'am yung word na yun? Huwag tayo padalos-dalos na lagyan natin agad ng rehas o lagyan natin kaagad po ng kung ano man
2: facility,
1: pong,
2: kung ano man tawag
1: dyan. Pong semblance of a jail, itong mga lugar na ito, para lang ho doon daw sa aral ng mga bata na nagkakasala. Ano ba ang dapat gawin, ma'am, bilang isang child psychologist para yung bata po magtanda? I mean, hindi yung mga nasa loob, ha? Yung pong, kasi daw po, hindi alam ng mga bata na may bahay pag-asa. Ngayon po na nababalita itong batas na ito, mas lalo lumalakas sa loob ng iba. Ah, wala pala kaming pananagutan.
2: Hindi pala kami makakasuhan. Hindi pala kami makukulong.
1: Et cetera, et cetera. Ngayon, ano ba ang dapat na gawin na sa ganun po yung bata ay magtanda? Lalo na po itong mga edad na ito, itong 14 ang sinasabi ho natin, pataas hanggang 18. Kasi dati po, para magtanda ka, hahatawin ka ng sinturon o magtatanda ka na. Dati-dati po kasi, papaluin ka ng teacher sa puwet, pipingutin ka, paluluhurin ka. Dati-dati po kasi, para magtanda yung bata, ano ho, ibibiti mo ng patiwarek. Ang dami na pong dati mga kaparaanan, kaya yung bata nagtatanda. Ngayon po, ano ba dapat na gawin?
0: Actually, sa research nga po, ay isa po yung ganoong harsh punishment, nag-i-increase ng likelihood na ng negative outcomes din sa bata, either magkikim-kim sila or sasabog. Pero yung mahalaga nga po ay siguro po dun sa issue ng bahay pag-asa, kailangan maayos yung misinformation na walang consequences. Kasi kung maiisip nila, sige, hindi kayo makukulong sa preso, pero matatanggal kayo sa kung nasan kayo at walang internet doon, gugustuhin nyo ba yun? So, yung ganoong pagdiin na, hey, dito walang consequences.
2: Oo.
0: Dahil may consequences pa rin. At pagdiin, no, ano yung epekto ng action mo sa ibang tao? At doon din, yun po actually, mula habang maliit pa lang sila, yun talaga yung kailangang maidiin sa kanila na ano yung epekto ng ginagawa mo sa sarili mo at sa ibang tao. So doon po, no, yung sa pagpapalaki ng bata, yung pagkakaroon ng logical consequences sa mga ginagawa nila. At alam ko, madalas kasi parusa agad yung iniisip natin. Pero actually, para rin mas magtanda yung bata, mahalaga pa rin yung aruga at yung parang pagmamahal doon sa relationship, kasi mas makikinig sila at mas secure yung pakiramdam, no, kapag may ganoong basehan. So yung ganoong kombinasyon ng aruga at nung structure pa rin at nung consequences na logical sa pagpapalaki sa bata, mahalaga yun para lumaki sila ng tama.
1: Okay. Thank you, ma'am. Ano kaya kung ating palitan yung pangalan ng bahay pag-asa? Gawin nating bahay parusa? Para meron ba yung psychological effect dun sa mga bata? Oh, dadali namin kayo sa bahay parusa, hindi sa bahay... Kasi kung bahay pag-asa, parang...
2: Kasi nga sabi niya may positive eh. Na parang ang positive naman yung name, bahay pag-asa. Baka sarap ng buhay ng mga yan. Pero I agree
1: gawin
2: with you.
1: Gawin kaya natin, ma'am. Bahay parusa.
2: Papalitan yung pangalan. Or siguro, information drive na gagawin ng gobyerno para masiguro.
1: Doon muna. Kung bahay parusa, ma'am.
2: Okay lang daw ba yun?
0: Ayun, ano eh. Parang...
2: Nega.
0: Kasi, nega po, negang-nega kasi doon babalik tayo sa naka-angkla yung konsepto ng bahay pag-asa sa kakayahan ng batang magbago. Kapag parusa yung focus, parang hindi pagbabago yung focus doon. So, yung ganoong information nga na hindi walang consequences ang actions nyo, siguro yun yung pwedeng pagtuunan ng pansin.
1: Sige po.
2: Info drive.
1: Sige, ito po yung panghuli. Meron po nakikinig sa atin na isang well, isa ho sa mga siguro mag-aaral nga po dito po sa mga amyendang ito. Ano daw ang gagawin sa mga batang 14 anyos na nagyayabang pa na marami na siyang napatay? Yung mga ganun pong uri, tsaka yung sa mga recidivist, ano ho ba daw ang treatment doon?
0: Well, yun po. Kasi yung recidivism, pero ako, dahil hindi rin po ako abogado, I think may iba pong provisions kapag recidivist yung bata. So, hindi naman sila pinapabayaang paulit-ulit lang, no? So, kailangan pong balikan yung batas kasi iba yung provision sa recidivism. At hindi siya yung parang pareho lang sa unang pasok sa bahay pag-asa.
1: Opo, kasi nga din po sinasabi, yung may mga judge daw po na nagdesisyon after po na dumating sa 18 anyos, nung mga dumaan sa rehab at saka sa reformation na iyan, sinasabi ng social worker, wala na ho, hindi na ho ito nagbabago, ganun pa rin siya. Yung judge sinasabi, dalhin na yan dito po sa jail na regular jail. Kasi nga, 18 anyos na. May ganun pong binabanggit sa amin ang DSWD.
0: Tsaka agricultural camps din po yung iba.
1: Opo, sige. Salamat po na marami, Professor, sa inyo pong mga thoughts, sa inyo pong kaisipan. Ito po yung malaking bagay po para mas maunawaan namin kasi kami rin po mismo, minsan nang gigigil, di ba? Sa mga pangyayaring ito. At kung gusto mo nga, an eye for an eye, di ba? Ang solusyon sa gantong uri ng mga problema. Pero thank you po at pinahuhupa po ninyo ang aming pong damdamin, ma'am.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you very much. Professor Daniel Ochoa. Siya po ang nai-refer din sa atin. Ano po, nitong mga pinuno ng konseho na siya pong dapat nga na nangangasiwa dito po sa mga rehabilitation na ito. Ulitin lang po natin, mga kapatid, na girl, doon nga sa Bilibid, mga kapatid, hindi ho ba? Sa Bilibid mismo, may mga programa para po doon sa mga nakukulong at yung nga pong correction, kaya Bureau of Corrections, kasi nga, kinokorek yung pagkakamali.
2: Tama.
1: And then, eventually po, paglabas, meron siya second chance.
2: May bagong buhay. At may mga nagbabagong buhay naman talaga.
1: Of course. May second chance. Although sa Bilibid po, may mga issue din nga na walang correction na nangyayari kasi habang nakakulong, happy naman sila.
2: Tama.
1: VIP ang treatment.
2: Correct.
1: Kung dito po sa pinag-uusapan natin ng mga edad na ito, ang pinag-uusapan po nga yung discernment ng bata, uulitin ko, meron na po matatanda nakulong na nga, nagnanakaw pa rin Alam niyo ho yun, mga kapatid, sorry po pero di ba, ang dami na ho dyan tumanda na tumanda, hindi pa rin po alam, hindi ba?
2: Name drop mo na yan.
1: Hindi ba? Yung discernment na iyan, excuse me.
2: Tama. Wala, hindi lang sa bata yan, wala sa edad.
1: Hindi lang po sa mga bata ito.
2: Correct.
1: Ang dami po sa atin, tayo mismo po.
2: Oo.
1: Madalas nagkukulang po ng discernment. Alam mo nang mali, gagawin mo pa rin. Hindi ba? Kaya in this case po nga, dito po sa isyong ito, maganda yung pinoint out ni Idol Rafi sa hearing
2: Ano?
1: Ika niya, 28 out of 117 na mga bahay pag-asa 28 lang mga kapatid, ano po, ang compliant. So lahat po halos ay hindi compliant. Tanong dito, ba't ganon? Baka naman nandito yung problema. Hindi ba?
2: Sigurado.
1: So ano ho ang problema ng bahay pag-asa? Pera. Number one, funding. Funding. Hatiran nyo ng maleta na punong-puno ng pera para makakuha tayo ng psychologist.
2: Large agad, large. Oh, totoo.
1: I mean, you know, oh. Hindi ba? Ang ganda ho yung kanyang inilabas na impormasyon dito eh.
0: True.
1: Whose responsibility is that? LGU. Tacloban City mismo, wala daw hong bahay pag-asa.
2: Tama.
1: Na isa pong highly urbanized na lungsod. Opo, hindi kaya ito nga ang dahilan. Meron dito po 1,026 na mga hindi nakatapos ng programa. Unauthorized departures, bakit? Mga kapatid, so ito hong mga nangyayari hearing ngayon, maganda pakakataon para malaman natin ang punot dulo ng lahat ng aspeto. Kasi sabi nga ni Professor, pababaan mo man ang pababaan yan, hindi ba? So pag meron pong, sorry, gumawa ng krimen na karumal-dumal, edad 12, o edad 10, ibaba natin ulit yung edad. Pero yung pong reforma na hinihingi nga dito, pero hindi lang po ito trabaho nung bahay pag-asa kung ito po ay maayos. Trabaho na nga po ng buong lipunan at dito magsisimula ang trabaho sa inyong mga mambabatas.
2: Think about it.
1: Hindi lang po sa usapin ng pagbabababa, decision sa age of discernment. Hindi lang po sa pagsasabi na kinakailangan lagyan ng rehas yung mga bahay pag-asa na yan. Dito ho magsisimula mismo yung pagsiguro na ang lahat ng ito ay may sapat na pananalapi. Kasi sigurado at sigurado, yan na naman po ang ikakatwiran dyan. Kawalan ng pondo, kaya nga yung BARM na bahay pag-asa na nanawagan. Meron kaming building, wala kaming tauhan kasi wala kaming pera para po sa pagpapatakbo ng bahay pag-asa. Di po ba?
2: May bahay pag-asa ka nga. Wala namang psychologist. Ano yun? Anong silbi?
1: Maliban na lamang kung talaga hong sa ilang mga individual sa gobyernong ito, wala na tayong pag-asa.

0: at DJ. Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Malapit na, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito,
2: sa mga lumangoy.
0: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo, balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Ben Taringi po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macantas.
11: Mary Monreyes po.
12: Yaya Pascual po.
13: Hatid

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
2: True FM. Mga kapatid, 19 minutes makalimpas po ang alas 9 ng umaga. Makakasama po natin ngayon ang RCBC Chief Economist tungkol po dito sa balita na talagang ipinagmamalaki ng ating gobyerno ang upgrade natin. Isa na daw po tayong upper middle income country after 39 years. Sir Michael Ricafort, good morning po.
3: Good morning po, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back po.
2: At nice to have you again po. Ito muna po siguro, kasi malamang yung mga nakikinig sa atin ngayon, binabasa ko yung comments nila, sinasabi nila, ha? Upper middle income? Di ko naman nararamdaman yan eh, para lang po mas maintindihan. Kapag sinabi po na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country, in layman's term, ano pong ibig sabihin ito?
3: Tumaas po kasi yung kita ng bansa, no? Lala pag dinivide yan sa mga mamamayan, no? Yung kasi World Bank po yung nagsabi niyan, credible, no? Ang kita daw ng Pilipinas, yung output, no, yung economic output or yung GDP, gross national product, ay yung napoproduce ng bansa natin, no, in a given year, $4,850. So pag per year, no, ang cut-off po noon 2025, that's equivalent to 300,000 pesos per year. Mm-hmm. Kada buwan, that's 25,000 pesos. Ayun po yung output o yung productivity ng ekonomiya natin, no? Kasi hindi lang naman tayo yung nasama dyan, eh. Sa upper middle income, kumbaga middle income country tayo, yung estado natin. Dati galing tayo sa lower middle income, matagal, alos 40 years doon, no? So, naiangat tayo sa upper middle income na, no? Nakatawid na tayo doon sa threshold doon sa a little over $4,600 per year. Yung hindi lang naman tayo, pati Vietnam naiangat din, no? Pati yung mga Sri Lanka at iba pa pong mga bansa, no? Yung Vietnam $4,970, no? So mataas ng $120 kaysa sa Pilipinas mga kada taon, siguro mga ano yun, mga more or less nasa mga around 7,000 pesos. Okay, pero na mas lamang sila per year, no? Ibig sabihin po kasi niya, that's a whole of country approach. Kasi, maganda po yung demographics ng bansa natin. Meaning to say, magmula 2015, or more than 11 years ago, yung majority ng populasyon natin, naghahanap buhay na. Kasi populasyon natin, more than 114 million Filipinos. Ang ranking natin in the world is number 12. Imagine ninyo po, mayigit kalahati na mga mayigit 50 million Pilipinos mula noong 2015, pwede na magtrabaho, pwede nang kumita. Kaya nadagdagan po kasi bata po yung populasyon natin. Average age around 25 years old. Kaya at last na po yung Pilipinas na naka-achieve. Tawag po dyan demographic dividend or demographic sweet spot. Na brinyo, majority, mayigit kalahati ng populasyon, kumikita na. Kaya lumago yung kita ng bansa natin. Ang tanong doon, syempre, a realidad, nandun pa rin yung poverty incidence, pero pa rin mga mahihirap, no? At pangalawa, ang isa sa mga realidad din, meron pa rin gap between the rich and the poor, no? Kasi po, ganito yung isa-isayin natin yung detalye. Yung nagpalago ng kita natin, halimbawa, yung mga bagong industriya in recent years, yung BPO. Ang BPO, nag-i-employ na po yan ng 2 million Filipinos. Ngayon, 2 million. Nung data, 21 years ago, 2004, 100,000 BPO employees lang po. Pero nyo, from 100,000 to 2 million, na inyo nadagdag, halos 2 million na Filipino nakakapagtrabaho na sa BPO. Ang Pilipinas, Arango, number 2 in the world after India sa BPO. Ang share ng Pilipinas sa BPO world market, mga 20%. Ang kinikita ng BPO last year, $40 billion. Ang kita ng BPO this year, estimated $42 billion. 21 years ago, no 2004, ang kita ng BPO, $1 billion lang. So, from $1 billion, after 21 years ngayon, magiging $42 billion despite AI. Kaya, nalagpasan bang po ng BPO yung OFW remittances. Ayun po yung pangalawang pilar. OFW remittances. Kasi, ang kinikita ng OFWs per year, more than $40 billion. Ang Pilipinas, ang ranggo ng Pilipinas sa mundo sa remittances ng foreign workers ng citizens natin, number 4 tayo sa buong mundo. Fourth biggest after India, Mexico, and China. Tayo yung pinakamalaking source ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses na na-deploy sa buong mundo galing Pilipinas. Ang Pilipinas din yung biggest source ng seafarers, yung mga nagbabarko.
2: Mm-hmm.
3: About 20 to 25% ng lahat na nagbabarko, maritime workers, mga nasa barko buong mundo, galing Pilipinas. Eh, high-paying jobs yung mga yan. Ay, ayun din yung, kada region na pinuntaan ko, may maritime workers, may seafarers. Kaya, ayun yung mga nagdadala ng ating, kaya lumalago yung, may resiliency ko. Baga, at ito, yung dalawang sektor na yan, no, dollar earners, may pangatlong dollar earner pa yung tourism. Foreign tourism business, ang kita niyan, record high na $13 billion. No? Sa loob ng isang taon. Yung foreign tourist arrivals, mga 5.9 million ano, last year and 2 years ago. No?
2: Okay.
3: Ang pre-pandemic, 7 to 8 million.
2: Sir, sorry, medyo limited
0: medyo,
2: yung time natin.
0: Sorry, Mike, medyo nag-scatterbrain kami doon sa ano no sa simpleng tanong na napunta nga tayo doon sa mga binabanggit mo na hindi maitatanggi na dapat din natin tangkilikin nga kasi ito'y nagtulong-tulong para iangat ang ating ekonomiya, right Mike no? Hindi naman hindi natin kinakailangan pong iwaksi yan ha. Regardless kung nasa ang kangkulay ng politika, opo, ito po ay bunga, ito pong sinasabi na pag-angat natin sa upper middle income country ay bunga po ng pag-unlad ng ekonomiya. Yan po ay klarong-klaro ho naman sa paliwanag nga ni Mike. Pero ito ho, sir, yung disconnect ang sinasabi ni Chacha dito eh. Yung disconnect, no? Disconnect sa usapin po na bakit doon sa SWS latest survey, sinasabi po nila, no? Doon po sa self-rated poverty, nitong March lamang, 52% ng mga Pilipino nagsabi na kami mahirap. That's 14.5 million families. Bakit po itong ating trilyon na utang ilalo pang lumaki? Ang paniwala ng marami, kung umuulad tayo, dapat bumababa ang inuutang o lumiliit ang utang tayo, papalaki ng palaki ang utang. At yung pong ating sweldo, ano po, maaring sa Metro Manila po ay tumaas, pero kung pupuntahan natin ang ibang regions, eh napakababa po ng sweldo. Yun lang pong disconnect, Sir Mike, ang aming pong gusto malaman. Ba't ganon?
3: Opo, Mr. Manong Ted, kasi meron pa rin talagang kahirapan o poverty. No? Ayun din po yung challenge, yung more inclusive economic growth and development. Maring lumago, whole of country, yes, lumago. Kasi meron mga sectors na resilient, no? Yung mga binanggit natin kanina, may optionality mga kababayan natin. Meron din man mga napag-iwanan, yung mga nasa laylayan. No? At ganun din yung gap between the rich and the poor, no? So, alimbawa sa agriculture sector po, Manong Ted. Ang employment sa agriculture sector, 20% of all workers in the Philippines. Pero ang ambag ng agriculture, 8% lang. So may disconnect po doon, no? Maring kasi po kailangan pa talagang anong equalizer? Maring edukasyon, yes. Education is the biggest equalizer, lalo na yung mga STEM courses. At number 2, teknolohiya. Lalo na sa agriculture sector. Ibig sabihin, kailangan pa talaga maging mas productive yung agriculture by using the best technologies. Increased mechanization, higher yielding seeds, yung ano, para mapalago yung output, no, using the best technologies, greenhouse yan, yung halimbawa, yung livestock, maraming biik, yung mga poultry, maraming sisiw, mabilis lumaki, highly automated, at mas marami yung output, mas maraming biik, maraming sisiw, mabilis lumaki, mas malaki yung production, no? Halimbawa, kung crops yan, malaki yung output, yung mga higher yielding varieties, no? At malaki yung supply, dadami supply, mababa yung cost, mas gaganda yung kita na magsasaka, no? Kaya yun po yung disconnect doon, no? Yung teknolohiya at yun po talaga yung pwedeng mag-bridge ng gap kahit sa manufacturing ganun din po, no? Kasi kailangan natin maging competitive, no? Kasi wala pa yung mga high-tech technologies dito sa atin. Ganun din, same principle, using the best technologies, best opportunity going forward. Hopefully, makasali tayo sa AI, yung mga rare earths, electric vehicle production and supply, yung paksilika for the next 2 years
2: Sir Michael,
3: po dito.
2: Sir Michael, so ang sinasabi nyo po, ganito, kasi nga ang layo ng disconnect from the poverty na meron dito sa Pilipinas compared dun sa itong ang upper middle income country na tayo. Should we celebrate it? Itong pagiging upper middle income country natin, considering na kung ikukumpara po tayo sa ibang mga bansa, halimbawa Vietnam, or yung mga karatig regions natin, tayo po inabot ng 39 years bago po natin ito na-achieve.
3: Well, ano po, yeah, at least it's a milestone. Long overdue, no? At least nakabit na natin, no? Pero ganun din, meron pa talagang sector, yung kailangan mas inclusive, maramdaman na mas maraming Pilipino yung progress, no? Mag-trickle down sa, especially to the most vulnerable sectors, to the poorest of the poor. Kaya nga po yung nandiyan yung mga intervention programs. Like, for many years, ang biggest budget allocation sa education. No, yun po kasi prinsipyo dahil education is the biggest equalizer, no? Nagbibigay ng oportunidad, lalo na kung STEM courses, ayun po yung in-demand. Yung the use of technology is another equalizer kasi napaka yung technology ngayon with AI, yung mga digital businesses and commerce, ayun ang nagpapabilis ng progress din, nagbo-boost ng productivity at sa napakaraming sector, ayun yung magbo-boost talaga ng output, ng productivity at trabaho, kita, ayun po talaga. Although yung mga Pilipino, may optionality din po, kaya yun, kailangan talaga ma-re-emphasize din yun na kung ang mga Pilipino, yeah, there merong resiliency, yes, may optionality tayo, pwede tayong mamili yung hanap buhay dito sa Pilipinas o yung negosyo, at pwede rin naman sa overseas at kumita ng dolyar. Nakita naman natin, mataas yung dolyar ngayon, no? True enough, parang there are two sides to a story, eh. Maaring yung purchasing power ng peso, di ba, yun nga yung basis statistics, humihina. Dahil nga yung consistent to sa pagtaas ng dollar. Dahil 61.50 levels yung dollar, no? Eh, magmula nung gera lang, past 4 months, umakit yung dollar na 6%, more than 6%. For the past 4 years, since the Russia-Ukraine war, umakit yung dollar ng 20%. And since yung datos nga na pinapakita in recent months, since 2018, eh, umakit na rin yung dollar from 49 to 61. That's 25%. Ayun din yung consistent yun sa reduction of purchasing power ng peso. So, kung kami optionality yung mga kababayan natin to kind of bridge that gap and yung to partly address that disconnect, may option sila na kumita in dollars.
2: Okay, at, sige
3: ayun,
2: po
3: sila
2: sir.
3: Sila pinakikinabang ngayon.
2: Ayan, naiintindihan na po natin ngayon. Gusto pa sana po namin i-explain pa yung ibang mga bagay, kaya lang kulang po tayo sa oras. But thank you so much, sir, for joining us here today. Quickly and briefly para po ma-explain po itong matter na ito. In short, hindi pa rin talaga, in totality, hindi dapat ipagsaya yung pagiging upper middle class income country natin dahil on the ground, hindi naman siya panararamdaman ng mga tao po sa ngayon. But maraming salamat po once again ang RRCBC Chief Economist po natin, Sir Michael Ricafort. Sabi nga po niya mga kapatid, it's a milestone pero marami pang dapat gawin ang ating bansa para po mas maramdaman talaga ito on the ground. Mga kapatid, sa oras po na 9:32, magbabalik pa rin po tayo. Happy hour po natin ha, Biyernes po ngayon. Hindi pwedeng matapos po ang ating programa without the happy hour. Abangan nyo po mamaya ang ating makakausap for What's On Your Mind. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.

0: Sabatas mo!
1: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
2: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
1: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
3: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: It's a relaxing Friday with Ben Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
2: True FM.
3: Asan na si Chacha?
4: Good morning!
3: Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa, ang panig po naman ng defensa para po sa impeachment trial starting on Monday, July 6. Attorney Michael Poa, salamat po sa panahon.
5: Good morning, Manong Ted. Good morning din po, no, Ma'am Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kapabayan. Thank you po sa pagkumbida ulit sa inyong programa.
3: Thank you. Sige po. So sir, sa inyong pong panig naman, ano po sa Monday po ang aming inaasahan?
5: Well, sa Monday naman po, since yan yung first day of trial, magkakaroon po ng opening statement sa bawat panig. Pagkatapos po nun, actually, nakaschedule ang prosecution kuna mag-present ng kanilang ebidensya, pero hindi po natin alam dahil meron po tayong mga preliminaries na nakalatag, no? Yung mga aming mga affirmative defenses. Ibig sabihin, ito yung mga nilagay namin sa aming answer na nakikita namin dapat ma-resolve muna ng korte. So, hindi po natin alam kung tatalakayin kaagad yun ng korte, pero maasa tayo na ganun nga yung mangyayari. So, sa amin po, sa totoo lang, inaabangan din namin kung ano talaga yung magiging takbo ng proceedings on Monday. But definitely, it will start most probably with opening statements from both sides.
3: Opo. Sir, kung mamarapati lang po ninyo, no, briefly, yung pong mga inyong manifestasyon, no, doon sa inyong answer na kanin nyo dapat ma-resolve, pwede ho ba namin malaman ilan po doon? Ano po itong mga punto ho na malamang ay ma-erase ninyo, and well, eventually, baka may tumayo din po ng mga senator judge at isulong po yung inyo pong gustong mangyari na iyon at maaari pa hong humantong sa debate?
5: Opo. Siguro po, without venturing into the merits, factual lang po, no? Kwento ko lang kung ano yung mga nalagay namin doon. I think okay lang naman yon. So basically, ang isang malaking bagay talaga na nalagay natin doon ay yung question namin sa mga ebidensya na naisama po sa itong articles of impeachment. Bakit po namin kino-question yon? Dahil nga po, unang-una sa lahat, klaro naman po sa atin na pagdating doon sa mga unang mga original impeachment complaints na naihain sa House of Representatives, ay wala pong nakalakip na mga ganung document, no. Pangalawa po, sabi din natin parate na according naman po sa mga desisyon ng Supreme Court ay yung impeachable offenses po ay yung mga offenses lamang na sinasabing nagawa o allegedly na commit, no, noong time na ang isang opisyal ay isang impeachable officer, which in the case of the Vice President is from 2022 onwards. So yun po yung mga pangunahing mga issue na nailatag natin, no, sa answer natin na gusto natin sanang mairesolba ng impeachment court. But of course, I will not argue for my case right now. Yun lang po, para factual lang po tayo.
3: Opo. Pero Attorney Michael Poa, I mean, sa akin na po manggaling, short of saying na, hello, pagsisimula pa lang nito, ano ang dapat nating pagtalunan dito? Dapat walang impeachment trial. Dahil unang-una, defective itong complaint na ito. Ganun po yun.
5: Well, basically, kaya po, Manong Ted, kaya nga po, nung sa aming answer, meron din kaming prayer doon na ma-dismiss, no, itong articles. But ganun pa man, no, ang sinasabi lang naman natin talaga is karamihan sa mga

0: full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at maging ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati truck meron, electric! Zero fuel cost, wala pong change oil, available pa ang spare parts. At dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business, go Photon Electric! Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar o kaya po na may tumawag sa 0999999998 for more information. And baby girl, nako po, pwede ba tayo mag-extend?
1: Hindi pwede. Mga excited na si Idol Lord at nagme-message na. Excited sino? Umupo today.
0: Sino?
1: Si Idol Lord de Vera.
0: Adiel, si tayo.
1: Huwag muna. Kaya mag 15 minutes pa eh.
0: Ganito ho, Monday, maganda ho kasi maipaliwanag natin to. Kasi i-coconnect natin to sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito pong magandang balita. Good news, nakamit na ng Pilipinas ang upper middle income status. Babasahin po namin to actual, yung kanila pong hinanda na infographics, no? As is, sa totoo lang po, magandang balita po talaga ito. Pero tutunghayan po natin yung ilang pong mga informasyon nga na ikaho namin kanina ni baby girl. Ito po ay babalik pa rin at babalik sa kanila, sa gobyerno. Sa anong kaparaanan po yan? Anong mga kadahilanan yan? Monday po, abangan nyo. Naghanda ho kami dito nga para ito'y maipaliwanag ng lubusan para maintindihan ninyo ito pong magandang balitang ito at yung sinasabi na maaari pong maging magandang epekto sa mga Pilipino. Kasi dito po na lamang ano ho, sa inilabas nitong si Ginoong Ralph Recto, regards daw po sabi ni Leandro.
1: Leandro
0: ano?
1: Ha? Leandro, ha? Sino ba Leandro tinutukoy natin? Nagchachant lang ako eh. Leandro. O sige, ito, tuloy.
0: Ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ano sinasabi? Mas maraming
1: trabaho. Mas maraming investments.
0: Di pa ako tapos. Mas maraming trabaho. Basahin mo sa ilalim.
1: Mas maraming trabaho. Oo.
0: May kopya ka nito eh. Mas maraming negosyo at pabrika ang maaaring magbukas.
1: Eh kasi nga mas maraming trabaho.
0: Ang sinasabing maaari.
1: Maaari pa lang. So hindi pa sure.
0: Pag-uusapan natin to on Monday ng masinsinan para ho ninyo maintindihan. Alright? O sige. So, baby girl, gusto nating tapusin po itong ating linggo ng paggawa sa magandang mga balita po naman. Abangan! FM.
2: Celebrate the lives of your
3: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

Hi mga kapatid! Sa oras muna na 9:48, 12 minutes bago po mag-alas 12. Ay, alas 12. Alas 10 pa lang. Alas 10 po ng umaga. Excited sa lunch yarn? Ang oras muna hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website at Facebook page, may QR code sa inyong screen ngayon. Kaya scan nyo na yan para mapunta kayo at makita mga nagagandahang gold and diamond ng Mayet de la Rosa.

0: visit their website, www.mayetdelarosa.com. At mga kapatid, open po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning sa gwapong Mr. and Ms. Mayet na si Sir Richard de la Rosa. At eto na nga po mga kapatid, update muna tayo dito po sa ating nakausap, July 1, araw po yan ng Miyerkules. Ito po si Melva Carozo, mula po yan sa Javier, Leyte. Mga kapatid, ito po yung housewife na 28 years old. May asawa, tatlo ang anak at nakatutok po sa atin sa 1PH. Ito po ay nabiyayaan ng 4,000 piso. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy Man, Happy Kid at kay Happy Senior Couple. Na ipadala na po natin yung tulong dito kay Ate Melva Carozo. At ngayon may update po siya sa atin kasi ang sinabi niya sa atin, pambili nga daw po ng pagkain at gamit ng kanyang mga anak sa eskwela. So papakita niya sa atin ngayon kung ano na yung mga napamili, maging yung pagpasok sa school ng kanyang mga anak, at papakita niya rin po sa atin yung kanyang anak na may autism, maging yung anak na bunso ni Ate Melva, mga awards ng anak ni Ate Melva na nakapaskil po, nakalagay sa kanilang dingding, at yung video po ng dokumento pagpapatunay na kinakailangan nga po ng therapy nitong anak niya na merong autism. Ito po si Ate Melva Carozo, very thankful at content sa 4,000 pesos na ipinadala po ng ating mga Happy Anonymous. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
1: Ito na po yung pinambili namin sa napanalunan namin kahapon.
2: Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, ay mag-enroll na online. Alright. Kasi pag dinwenta mo yan, mga kapatid, ano, sa kwentada natin dito, kung 85 pesos,
1: Boy, get your bag na.
3: Yung, ano ito? Manonood natin, girl.
1: Kasi,
3: yung latag ng mga pinamili, gaya nung mga una, no? Nagbibigay po ng patunay para po sa lahat ng napuntahan.
1: Yung kiss ate. Din, kiss ka ate.
3: Nakabili na ng uniform.
1: Kiss nga ka mama.
0: Ayun ang bukiran. Ang ganda naman ang view ng kanilang bahay.
3: Ito yung taniman.
0: Simple ng buhay.
3: Kung saan nagsasaka ang kanyang mister.
0: Yes. Oh,
3: ito yung pinapasukan. May mga panay sila.
0: Nagkikis pa sa parents bago umalis.
1: Manong Ted. Oh, you say salamat, Manong Ted Filon.
0: Ito yung may autism.
1: Salamat.
4: Salamat, Ted Pailon.
5: Salamat, Manong Ted Pailon.
3: Yan.
1: Hello po. Ito na po yung anak ko. Kigigising lang.
0: Ito yung bunso.
1: Gusto na naman na mag-daddy. Natapos na ako sa pagpaligo. Gising agad ka pa.
0: Ito yung awards ng kanyang mga anak.
1: Ito rin po yung
0: Star Pupil. Nakalagay.
1: Ang anak.
0: Ang mga medals, distinction.
3: Ganyan at ganyan lagi yan sa mga kanayunan.
1: Ito po yung patunay na nag-therapy noong 2022 yung anak ko doon sa EVMC.
0: Eastern Visayas Medical Center.
1: Pero hindi po kami nakapag-continue pagdating ng October 2022 dahil sa financial problem po kasi namamasahe pa kami papunta doon. Tapos
3: ito na yung assessment. Alright, kausapin po natin si Nanay Melva Carozo ng Javier, Leyte. Melva, good morning.
6: Good morning po, Manong Ted.
3: Okay, salamat na marami ha, sa iyong patunay, sa iyong mga sinasabi sa amin at yung mismo mga binili mo para pagkain ng mga anak mo, pati nga yung uniforme ka mo. Nakita namin ito.
6: Apo.
3: Alright, sige. Ganito, yung anak mo confirmed talaga na meron itong autism. Pwede ba naming pakisuyuan ka kung sakali, kailan ka makakaluwas ng Tacloban para isama mo yung bata doon sa kanyang therapy? Gaano ba daw kadalas dapat sa bawat isang buwan, ilang beses?
6: Base po sa sa assessment po ni Doktora Palami po, kailangan po niya ng ABA therapy, speech at saka po OT.
3: Mm-mm.
6: Yung sabi po sa amin noong unang taon, sabi po na once a week pa daw po magte-therapy yung anak ko. Pero unahin po muna yung ABA therapy, yung behavioral therapy po niya.
3: Behavioral therapy. Okay, ganito. Okay. May oras ka para sa bagay na iyan? May oras ka?
6: Opo, kasi nung una po, nakakapunta po kami noon sa Tacloban, ano, weekly.
3: Mm-hmm. Kung meron kang oras, sinong pag-iiwanan mo sa mga anak mo habang nag-aaral yung mister mo?
6: Opo, kasi wala pa naman po ngayong trabaho eh. Hello.
3: Very good. Magkano ang kailangan mo para doon muna sa behavioral analysis

0: ang pambayad pa lang doon sa doktora, paano pa masahe?
1: Opo, yun po ang ano, yun doon po kasi kami nagka-problema eh sa pagdating pumasahe kasi pag October, wala na po talaga ano, hindi na talaga ano yung trabaho pag ganun.
0: Magkano ang kailangan mong pamasahe?
1: Yung pamasahe po sa van pag papuntang Tacloban is 150 po.
0: Oo, balikan ito dapat 300.
1: 300 po, opo.
0: Tapos pagkain pa ninyo. Okay, sige. Ganito ha,
1: opo.
0: Melva, ganito. Meron na nagbigay sa amin ng 2,000 piso noong huli ka namin nakausap. No? Ang pangalan niya ay si Happy Mommy Staff 2000. Pwede bang ganito, kwentahin natin, magkano ang kailangan mo doon sa bayad sa doktora sa isang buwan?
1: 4,800 po yung per session, tapos yung okay. Assessment po 2,500.
0: Sige. So, 4,800 sa loob ng isang buwan?
1: Opo.
0: Pamasahe mo sa loob ng isang buwan, magkano yung total? So, 300 bawat session?
1: Times 4.
0: Times 4. Okay, 300 times 4 is 1,200.
1: 1,200.
0: Alright, sige. So, 4,000, sabihin mo na, 5,000 plus?
2: Oh, 4,200.
0: Hindi. 5,000 kasi isarado na natin yung kanyang...
1: Opo.
0: 5,000 plus...
2: Plus 2,500 plus 1,200.
0: Alright. Sige. So, magkano ang kailangan niya, set?
2: 8,500. Ayan.
0: Sa isang buwan, ulitin natin na 4,800 sa 4 sessions. Okay?
1: Opo.
0: Wala ng 2,500 na assessment. Meron ba bang kailangan ng 2,500? Wala na, di ba?
1: Opo, before po kasi mag ano siya ng per session, magka-assist pa po siya ng behavioral assessment po.
0: Okay, na isang session lang ito.
1: Opo, isang alright. Session lang po.
0: So kailangan mo ng 8,500 kapag ni round off natin ito. Tama? Isang buwan.
1: Opo.
0: Okay. Iha, kapag ba namin ibinigay sa iyo yung 8,500 na yan, yan ba talaga gagamitin mo para... Anong pangalan ng anak mo?
1: Yung palayo po niya, 30.
0: Kapag ba ibinigay natin itong 8,500 na ito, makakasiguro ba kami na ito ay para kay 30 at hindi mo ipambabayad ng kuryente? Hindi mo ipambayad ng utang, hindi ipambibili ng tuba, hindi ba?
1: Hindi po, ano po, malaking blessing na po ito sa akin kasi matagal na po talaga akong
0: may tumulong sa iyo.
1: May madaupan ba na ako?
0: Yeah, amo na. Ganito, sige. Iha, ganito ha, ipapadala namin sa iyo yung buong 8,500. Gamitin mo ito kay Terdi. Ngayon, kung meron kang dapat na bayaran na iba, huwag mong gagamitin yan. Dumaing ka sa amin at baka matulungan ka namin. Kung pambayad ng kuryente lang yan, baka magawa natin ng paraan. Gusto ko lang masiguro, ito ang pagsubok sa iyo, ha? Kasi hindi lang ito dapat isang buwan na therapy, eh. So, susubukan muna natin itong 1 month na ito. Tignan natin yung progress ng bata and then magkaroon tayo ng assessment. So, meantime, ganito, para masigurado ko lang, ha, na hindi mababawasan itong... para hindi mabawasan yung 8,500 mo, pasosobrahan na namin ito. Gagawin na namin 10,000. Yung 1,500, gamitin mo na para sa pagkain ninyo. Okay?
1: Opo, maraming salamat po, Manong Ted. Sobrang saya ko po ngayon. Ganda po ng pasok ng July ko. Matagal ko na po itong inaaniniting sa Diyos, pati yung nanay ko. Basta tumatawid sa akin, lagi niyang sinasabi na lagi niyang pinagdarasal na magkaroon ng pagreso yung anak.
0: Amen. Naintindihan ka namin, Melba.
1: Maraming salamat po. Opo.
0: Kaya nga kami tumawag ngayon kasi gusto naming maging bahagi itong ating mga Happy Anonymous dito nga sa iyong misyon, sa iyong anak. Kaya naunawaan ka namin. Alright, abangan mo yung tawag ng staff namin, ha? At yung ating napagkasunduan ngayon, nagdagdag itong si...
2: Happy.
3: Simulan

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas bisan ang among pagdula og basketball ni Hunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Thank you. Welcome dalawa piling iyo nga natantrandan hipang round. Thanks God it's Friday. Bilis ng oras at panahon, ano? July 3, 2026. Nakatunta nga na kita mga paiga palawas, mga paiga pangilabuhi na labuhan ka tala na maging peaceful. Itatuntag sa tali sa mga lugar. Hello, you know, hinihan na kahuhumang pala. Nagulat tapos na. Ang gimbuat nga mga liberal dito Metro Manila han kanan iglesia ni Pakan? Sorry. Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Nakatunta nga baga hindi nga mga reklamo, no? At least baga may paggawa sa nila mga sentimento. Mga pala yung mga rally-rally, kunwari baga tinin terrisyo, di ba? Magpangabot na hindi yung mga hinanakit sa Tagalog, no? Kung natin hindi mo baga gusto ngayong pahaptang, wala sana. Okay, so hindi na, nagpasalamat ang presidente na lumaks pa na yun, nagduha ka na na. Ay nakikita man niya, bisa kung damang tao ang naglarali ng mga Iglesia ni Cristo, nasa rin ng presidente nga kaya ito. Basta mag-rally at Iglesia ni Cristo, di rito nagsasamo. So, lumupad dahil, last pa yan dahil na Canada. Anyway, for the visit ito ng presidente, nganto ha, Canada. Okay. Kali kita kasangkayan para ito ato niya na mga himang rawon, di man guli niya mga kamara, di dahil itong Lunes. Lunes. Pagkakabayada na tinagtawag na impeachment trial, Hasinago, alas 12:30. Impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Siya rin pwede siya natin na partner natin hando. Bato na! Bato na! Ayun naman kung so matutiba. Parang nagkikita ng mga inin listeners sa number 1 ng B107.9 FM, number 1 FM station. Kaso na rin itong Tacloban, isa ko na rayo kita, di kita ha, aliman. No? Nanihibaro nga po kita itong mga pantalo. No? Hindi nga akong mag-inin pag-live ko sa kaya. Para din, di kita maori. Ay, thank you so much kaya na naton inin Mayor nila ha, Silago. No? Hindi nga pa nga. Kaya bungto. Ha, Silago. Si Mayor Manuel pala niya. If I'm not mistaken, kinakandi ka kulob, o kusang kulob, hindi ha Hamburg, Germany. Para na sa nera nga inin katitiro. Pampaurupay siya rin kumaan ito ni era mga lugar. Kikita ko niya ang tao pa. Meron din yung mga lugar nga sa loob, dagat, taon, na mga nasa yung kumakulguban. Pero, ito yung kamaugaw, parang normal, no? Bumula, hindi makugaw, malindyo. Kita din yung ilarong doon tubig, no? Hindi makikita, nagkakulutaw lang ang pato. Ito, kung pag may paham ng ni Mayor na Panan, ito na Mayor na, alam, nagamin Silago, Cyber Lake, makabaro yan. Dapat pagkakaiba itong environmental aspect, itong iyan nakita dito ng lugar ha, Hamburg, Germany. Anyway, galing kita sa sanggayan. Itong tatay na mga himang rawon na pagdina. Maluluhin yung tawapaso. Sana. Hearing naman kung ang magsabi pa itong Lunes, alas na si Tantulad, dito itong hearing. Impeachment trial, Senado, alakan po kanya Vice President Sara Duterte. Bahamong security, nakabantay. Sige. Sana patas yung ta, no? Tabla, mga patas lang. Anyway, yun re-reveal lang ang mga dito ng Vice President. Pero, halayon ito, tabla liwat, patas nga, pa-imisigaran liwat. Ito ang, pa-imisigaran na nga niya, inin ombudsman, ni former Speaker Martin Romualdez, no? Bahay niya pagtaga, I'm sorry, mana. Narito na ang palad ko, iimbestigahan sa palad control scam o anomaly.
Anyway, paring makasal na kita ni engineer, makasal tayo niya. Yan! Minarkusay na! Paltas! Ang disingal ka mga deputy side, ito ang vice president. Bilog side, ito na napakalimang na iwasan. Ah, blood is thick and water. Ang disingal niyo at tali nga aton kung mga aton, ano mga masunti na? Pinsan, diba? Oo, kasi nga ito na speaker, former speaker, well, di ba? May misigayan buwat. May misigayan dito sa kaliyo para patas. Para ini, minarkosa yun eh, para patas mo. Okay, sige. Ito may nalimutan, Lunis ito, Lunis. Ngayon, pag-uusit panahon na mabutan pa ito ang state of the nation of this, ikatan sila ng anay doon na in-impeachment trial kung mabutan nila ito ang July 26 at 27 ito na inisang ito state of the nation address mababag ng tanalang station of state of the nation address kasi din day kung ano nga lang ito bumuha maraming ka lang ito bumuha hindi ito pagbuha pa dito promise saan na naman ito ka nang sa aram ka ito at waray diba mas mo pa yung sasahag kung ito at waray. Pero lamas ko ba yung nagsasaan ka? Kumara ka, Inday, Intoy. Pag ako na, ala, pangiging mali ng puso nila nga itong lugar. Na. Eh, wala ka, hindi ka magsasaan ka. Kung ginamit ko lang, wala ka magtahin mo. Sorry. Di ba? Ngayon, ito may tiya term, damo ba tayo yung mga programa ito in administration of markets. Nasa sa inyo naman. Di ba? Ano niya atin nga talag kung ano tayo ang mga makikita kung masunod kita o diri. Whether we like it or not. Alakon, diri nawawara. Nausa na lumayo gasan wali ko matutuman unta. Napulahan iya. Anak ng teritim. Alam ko din pang inalayo na sa dunay ko tao. Amo ito na akong promise, ganun akong ayat, no? Nirinis sa amo kung akong ayat. Pagpakita la ini kung kaano kasing sero pagtabaho sa gobyerno. Diba? Kaya ano ito? Sarin ko kung may ada presidente na makabayad ni utang ni Pilipinas, mismo ako. Maghihitog malayo gasan wanin ko. Kung may ada makabayad ng presidente ng utang ng Pilipinas. Mabayad nga na ini. Ini ng administrasyon. Bakit ito kabalakan yan? Mabunda ko din yung mga intelligence networking. Alagat intelligence. Intelligence ganito. Kaya gano'n. Nakasal. Anyway, this is not a joke. Itutang ng Pilipinas na pulahan iya, aniya, yung putunggan, 18.55 trillion! Ano? 18.55 katrilyon sa putunggan ng Pilipinas. Ito na sa sabi na mo taksaring matamba, mabayidan nga ni init administrasyon, mismo at makat ang palatan niyang. Nanakognanak niyo, kay malayong natasamunin ko. Ha? Kung di rin man mabayidan, kung hin o man ito lumiwan, kung hin o man ito na masunod na presidente, kita ko mo ginahatan, tagiliwat ako hindi sa kabulan, ang panigitan, hindi malintog na presidente. O gumitan niya lang yung hapon, ganasyaman. Tataanan ko rin sa kabulan kung bago nga paglingkod bago nga presidente ng Pilipinas tataanan ko rin sa kabulan mabaydan nga na niya within one month kaya hindi bago nga presidente ako mismo makatamalakan yan nagtara Mr. President hindi ako mandosan wali ko kaya nagsaad abubus na kalimutan hindi abubus na Pilipinas worldwide. Not only nationwide, worldwide, na ako, di ako magpapasikat. Masay na ko nga amoy ng presidente nga nakabayad ang utang ang Pilipinas for how many years?
in a move of 18.55 trillion pesos. Oh, no, ano ba? Mandito na sa 180, si top good one ako, worldwide. Pero alam ka ito, nag iba bisa po na kaya ko kaaliman, so sumatlaki po maturan. No? Ay, bisan pa hino na itong pakyan ng siguro ng mga magkarib. Even we are member ito na economic group. No? Malakan na. Ito ada ng mga ekonomista. Mga CPE, kunin naman ng lawyer, pakihan nila niyo, kunin ang presidente yung mga kabahay din, Pilipinas, yung patutang. Tignan niyo, malayang na kunita ulo. Ha? Takam, best may fight for the right. Ha? Ang ito importante. Maanghat yung pagtrabaho, ito na hinuman nga nagkatapot, ipamunuan ng Pilipinas. Ah, wala, ganun lang kasimple. Ay kung di rin sa garo, hindi yung magiging stricto. Itong mga leader, dapat na yun ganun. Alam mo ganunog yung mga presidente na nagkakatihiyaan. Dapat mga presidente naghiyaan na. No? So, hindi ko ba mo, hindi rin lang itong Pilipinas. Kung itong pinagalas, ang Pilipinas na nakasuhan, na priso, eh, parigera. No? May ada na priso, tapos nagsulto ng mga presidente. So, amin, hindi nito sanggayang idon yung mga natin, pero nito na yun. And na sasabutan yung mga, may mga tinuyang ang mga lindoro. Usan ito, pero may itong mga reklamo because of corruption. Which is normal. Mamati ko yung mga magkalilain yung mga nasun, yung presidente, normal na dahil itong makikihaan kahing corruption. Kasi sin yun, nag-presidente ka na nagdaan ng trabaho, may ninding gamit. No? Kinakasuhan yung corruption. Aros nito na, awa mo itong ugat termi ito. Ito mga corruption, ito mga naglilipon kung mga presidente, no? Ibang mga nasun. And anyway, ganun naman talaga. Ah, hinundong nila yung 18.55 trillion itutang niya dahil Pilipinas for your information. Ay, nakahinto pa. Sino pa kaya ang magiging pangulo na makakabayad sa ating utang ng Pilipinas? Ha? Kaginiyuhin ako, nakatagagawin ko sa kabulan kung hindi naman magliwan bago ang presidente. O kung iniman nga presidente, makatangkos until 2028. Ano yung last step? 27, 28, diba? 2028, 6 years na. Mabaydan nga ng utang ng Pilipinas ng President Marcos. Tawagan ko yan, Mr. President, makatag sa Malacanang. Pagda ako kay Malawang Batasan Marico. Meron man na i-dante marunit marunong lumayag sa San Marico. Ako, kung baga Asya man, kung mabaydan ito utang ng Pilipinas. Sitting aside, talking about ito ng mga pagtaga-utang ito na ito ng nasun. Kali kita, ini yan ang pagtaga sana, no? Ini patuhay liwat ini gusto ko gan lang maging peaceful. Paminyo na ba? Diyan lang din niya ato, kung niya tabugusan. Pero may tungkod dito na worldwide, di ba? Para naman kita kasangkayan, yun yan ang may itabo. No? Abisan din yung mga nasod, may mga kalamidad na natatabo. No? Importante manggo dito ang pagpangilan o pagkilala na may nakita makagaraho. No? Importante kita in the mag-rumblik na magtawag. Yan na mga kasangkayan, sana kumbaga nakita, kumbaga matuod man ini. No? Again, kung maging matuod nga maging successful unta, ini yan na nga baga hirang raw. This is what we call technical talk. No? Mag-istorya ini din nga nasod nga nag-iinaway. So, may da niya lang yung buwag dito nga kataw. Ginhimo niya lang technical talk. Istorya. Hindi rin baga maupay nga pagkaras siya para matuhay. No? Inihanan na panahon. Sana maging successful on ta. Di siyang kunhari yun, di istorya na nga ni Hira. Pero, sa yung pa, gindublihan.
magkamayad ang amin nga technical talk para han Iran nga sugagban gihapon inimanggod na Amerika amo manggod na kusaw-saw high style. So anyway, kung natunta na lang yung technical talk between Iran, US, and Israel. E ito ang Amerika, natural, nanggawi mga din na dapig mga din Israel, di ba? So, ito nga, pagdagod talaga itong Iran. Para matuhay na hindi nga, bisa naman na matuhay na pag-agi di the Strait of Hormuz. Ganun lang naman talaga eh. Di ba? May maagi, binubumba na liwat. Binurong-durong mo yung trabaho, nag-isuri ka mo, udiri, ano ka talagang gusto? Sa amok kinikalibutan o sa amok lahayo. Ito na nakikita natin din. It's where my akin, personal ko lang yung observation, mga masakay, whether you like it or not. No? Na dapat nagatunta magkamayanahin tinuod na istorya. Di ilagay, mga manakot mga kabataan. Ano, it's a new leader. Okay? Ha? At i-chanluat. Diba? So, agi nila, okay? Ang mata. Mga kinabataan, mga masakay, mga istorya. Diba? So kung nasa ay narakasayin na kita, ayaw igbulin itong mga nasun ng oray labot. E kung nag-ginger na ka mo, itong mga guilty ng mga nasun na iubon. Especially itong pan-ekonomiya. Di ba? So mga nanuwi kita ng mga pobre ng mga nasun. Kita mo, ito yan ang kapag sinapobre ng pag-aga ng State of Hormuz. Pero itong mga barko na mga naali na napiperwis ng negosyo. Ay uusap ang bubayin ni Permidon na basihanan ng era ni Pantasya tungod dito ng pantaga lana. Diba? Ito ang na-fuel. Kaya mo mag ito kailangan ng mga dagdong ng mga ining barko, no? Mga tanker na itong karga fuel. So, matuhay na nga nito pag-agi, makawari itong salamo. Maubos na sigurado kung hinahinay ang pag-ubos, ipresyo itong lana. Pero samtang di rin natutuhay, parang off and on, itong himangraw between Iran and Israel, and on behalf of the United States of America, di natutuhay. Diba? Sana, ining mintawag nila nga technical talk. Matunan mo ta. Alam, igadban kami. Sa informanipin tumoy, mamatuloy, igadban kami. Eh, yan naman la. Kami din man kami na papamatian hindi nga inin era pero standard bang raw nga matuhay unta ato na-appeal na lang ma-feeling to those countries na involved hindi nga nga diri pagka tuhay nga tuhay yun na lang are you sure na bang? Kasi sakripisyado kami ito na atong mga pobre ng mga naso no? Thank you so much. Kung kami nagpapasalamat liwag hindi nga Pilipinas na inin nakapamuhay-puhay ang mga nagra-rally dili ha Metro Manila ako nang gihapon ng kanan Iglesia ni Cristo. Thank you so much sa mga membro ng INC no? Na umang gihapon ang Turukan Law na era rally-rally tumundan na magihapon paabot ang sentimento ni Senador Dante Marcolita ng the Congressman Dinisip. Mabato naman na parang tinungod yung mga ining nanakit. No? Reklamo ninyo pagtaga sombra na corruption sa Pilipinas. Hindi ha Aliman. Aliman na kaya na ha Germany. At tinungod na nag-observe ako, maghihapon din yung leader ang German na ahong gihapon ito na napihan, napasukan, na absurdo ito mo gihapon yung corruption tagmutan din mga tao ba na parang magulito, kung dito naogot kayo mo, mabuligan, naogotan diba? Pero din kayo itong partido man kung dito napili na kung panangitan dito ng iyo sa partido ang ganda dito sa Raguatong nagtakaurusan yun ang ayaw kita, hinipi ko ang pili. Ah, so magpunta ito, di ba? Tapos, itao, magpipili na kung hinilihing among ipilit among partido, ma
tap matawag na kadud mga tao yan ito mo mga tao kandidato sa ito ay tao maram na sana pa rin tayo ang sistema dito sa Pilipinas itira mga hindi dahil Pilipinas itira mga suban ang sistema dito sa Germany anyway thank you iba ito ang sistema sa politika kasi ito nga dito federal election. Alright, jadi kita bahas segar cerita dalam minggu dan minggu itu kelas perawan, no? Jadi kita ke segar yang kita ini ada nanihi tabuk tidak, tidak, kita kelabat. Oh, kemungkusan itu ada provinsi, no? Kenapa ini? Criminality is still going on, corruption is still going on, drug is still going on. So, ano ba yung mahuguman? Ay, open nga nga pero may isama kong drugs. Okay nga nito may permiso ako kito criminality. Okay nga nito may sabo kito corruption. E ano? Ayun pala tao yun. Ayun para may nakapermigiso. Nakaman! Nakapermigiso ka kito yung hitata mo. Di ba? Pero hindi talagang sinasakyan kung mga tinuyawin ni kundiri. Di ba? Itatag na...

don buwan, kata taon. Mamusod na nga ni halas na doon sumbayan nga ito yung salong. Anto na yun na karigis. Kung mga musog, wala na niya reklamo, wala na rinasa. Parang gaya po na mga butante, musog na nga, hindi na nakontra, wala na rinasa. Sila ito, ang kumunta na ating piling na nagdaog. Kaya mga musog kami. Pero ano ba, ang ginabuhat, ay, sinaturo ko. Hindi mo yan na, kay, musog man ang mga butante. Diba, nagre-reklamo na. Hindi dapat punta mo susugalin. Hindi ta pag kita makapili yung klase yung halas na mag-a-administra ng mga tansya-tansya ng mga lugar. Especially ng mga munisipyo, syudad, probinsya, ng mga distrito. Diba? Ganun na talaga simple. Ito nga itong gusto nga quote and quote ang naging mga talaga statement. Hindi ko nga nakakalimutan yung former senator na naging Senate Speaker, Senate President, Franklin Delano. Kaya yung tanong nga, te, gauhaw na po. Gauhaw na yun po, te. Gauhaw na daw niya. Tinuon na pagservisyo ng mga tao. Tinuon na pagservisyo ng mga politiko. Diba? Gauhaw niya. Tintama. Yan, eksakto. No? Ang mga programa, ganyan. Ang kalento niya, ang mismo sila doon. Ando, inuuhaw yan, hindi natutuloy. Oo, sa mga pag-iunahan, pag-ibabawian, no? I should say, na itong era mga ginasto, mabawi, bidahan, pinalitaan. Tay, piniliay. Anyway, sabi mo kita, engineer, umang din niya na ito, ano itatabot. Ang nata pinaliwat ng Philippine National Police, iningaton ging babantayan, doon itong mga nangita po sa investigasyon, no? Mga Kongreso, mga Senado, mga Malacanang, mga nag-iimbestiga ng inaanong mga pagtaga, pangurakot, matulakot na nalang ini. Yan ha, nakasuhan naman luwat, no? Nakasuhan na sa Ligang Bayan, ni Senador Dante Marcoleta na kasuhan na haumbus sandigan kasuhan ng ombudsman ng toa sandigan maya ni Senador Dante Marcoleta may lakay na iba boss ako ni corporate administration na nagpapahayag tamang anisakto kinakasuhan yun diba yan ha ikaw yung luwag hindi kasuhan luwag. Oh, eh, reklamo nga po ang former House Speaker Martin Romandis hindi nga pagtaga control sorry, plant control flood control na mga reklamo. So kung saan nagandang lugin eh, doon angay kumbaga lurubog na langaw na rito pero kumbaga hindi rin masukod hindi kadali. Ito importante kung hinilin yung mga kasanggan, isang ito mga tao, isang hindi nga amon nga na pinamumuntangan. Ang direklamo na nga nga na dapat tumutagod, kung angay itong liga para makontento yung mga tao, dumalas, bumalik sa Pilipinas, isalbi ko. Tapos na ang laban. Ano ba, maglap ito niya pag-uli sa Pilipinas, kay Pilipino man niya, ito niya magpapakuntas. Ang tinuod ba niyang mag-disabisyo para sa mga tao? Kaya mo siyang presidente, waray man mong patong as dili ha, Pilipinas, dili ha, never, ade mo na, never watch. By the way, di ko ngayon din niya, never, di ko never watch, hindi ngayon sa, lima, no? Mga, 3 to 4 hours na, ang biyahe, or 5 hours na, sa Rakyan. Pero kung mag-arap ka, no, mga ito, 45 minutes after na, anyway, pare ko matutupara sa iyo mga kris. Lagari, sarang ka pwede nito sa ganito. Ano yung lalans ni tao, itong Panginoon, ano yung kabutangan. Puro mo lang istorya. Pati ako ng istorya na susumatan ko. Ang kinakan ko mismo. Anyway, gari ko itong panahon. Kita ko na baga oras. Time is always limited. Ang takuras ako pwede. Anyway, again, para sa mga suking ating gabamati,

Tay na siya rin di tauyo tinupabaing guwapo ng mahusay ng mga kabayan ito utang in Pilipinas kay Kuus Manla Pamuratot. Amo lagi at si Sir Gini nga kung da nga nagalit niya Pamuratot iba naman ito naman yung iba dito naman yung kambayan ito utang eh ibang pinangurakot ang tanan o ubos eh relag na umubos siya kung ibang butog di ba? Anyway ima itong katungon dito paghatag yung reaction. Alam mo, basahan ko lalo at hindi alam, makimagbin at loob. Hindi, pag babasahan, nag-iisol kami. Diba? Anyways, ako na, to be fair and balanced, kung may ipapahantang liwan para kami mas kabaro, kung nauyin ba kami o diri, hindi ang mga reaksyon ng ating mga tao. Taros ka na ba na ganyan eh, nasa rin nga, grabe naman ito ng korupto ng Pilipinas. Pero mag-ipapag-abot ang eleksyon, hindi yung binubunos na madagang pinapakakot. Diba? Kaya may tangin din yung basulon. Alam mo, may pagbasula liwat. Kaya ako, nabutos ka kita kalugaring. Kung takbutusan din rin ang dadaog, kung may himol yun, hindi, minabutusan din ang dadaog man. Iba nga nakikita ninyo nga, wala yung pulos, hindi kinarabaho. So, dahil ito na yun. Kita may maarami niya. Kita may labaw na nababaro. Kito ang kong pipiliin kung tama, kung diri, na lidyan. Okay, sige. So Lunes, sana maging patas ipagtatar kung matingder man ni Vice President Sara Duterte itong impeachment trial ang Senado. Sana itong mga senador magmata na ganpunta. Diri niwat mahadlok pagbaton ang Senado ni Sara Duterte. Okay. Ito na ako naman sa kanyang barantayan kung mga tulad ni pagsakangan ko Senado ni Vice President Sara Duterte. May dami ti legal counsel. Ano, malagyan ko yung papadaraan mo ito kung magbabaton, di ba? Primaro na magkitapon ito mo siya ha, Pilipinas sa akin kita nakakasari nga ano ba'y tinuog ng justisya? Justice for all kung justice for all. Ang tiis ka daw, naunsaman ka daw, wala kayo malipong. At itong una, kami yung may kasuhan, karong, ilan akong. Balos-balos lang, so, ha? Balos-balos lang? Ay, kabos-balos lang kung hindi mong gusto siguro. Eh, baayo. Ang isa yung tinuog sa'yo, sa'yo, ibigay. Sa'yo ko mong gani, ibatang ang bilik sa'yo. Anyway, ay, nagawang Pinas, ganun talaga. Okay, nalikita ka siyang kayang. Ang walo, tauyo ng mga dating marino, marines, mga ex-marine, na walo. Ha? Amo itong magpapagawa sa kundira testimony na, mga testimony, mga bodyguard ini, hadpo ni Saldico. Man, amo itong magpapagawa sa kundira testimony ni walong dating mga marines na bodyguard ni Saldico. Man, amo itong gagamitong tauyo para itong kaso kontra ng former Speaker Martin Valdez. Ano? Kaso ng Presidente Waray man ito, mga mabungat na ebidensya, puro man lang itong hersey. Ano? Sige. Waray ko ito. Puno ko. Adat na nga makikitaan kung amo na good man ito gawas itong era mga investigasyon pag-abot itong era mga reklamo. Mga kasuhan man yun eh. Kita on talaga. Kung naedah magbuntat ngayon bilhin siya. Kung asya man may pasayin yung paso ala kontra ang former House Speaker Martin Bumaldes. Nakupo. Di ba? Sa rin kanimo, kaoyo, balansi la, patas la. Ay, patay.
pasya kung malang ilidili ko lang. Hindi, magari action. Di ba? Time sheet nga ni Sarah, reklamo. Office of the Vice President. Yung reklamo, ito Vice President, bahin hiling ha, pagtaga, yan, impeachment. Ano din doon ko sa, yung reklamo liwat, para magtaka flood control. Aside doon ito ng Malacanang. Ang takapasya ba? Nakikita ang talawad ito na ito mga tabutangan. Imbabalang si talaw ini. Para ito na itong mga suki na pigpumati at mga viewers ko nga itong programa. Anyway, sige, magkakabang kita. Ano ang tulad mo ang presidente ang pagkailan mga kasangayan nang paabutan niya mga pagpasalamat gihapon ang ika-nubinta isiting taaglawan ang iya mami. Yun. Bisang ko na ito yung Canada at ang presidente na pamitang gihapon pagpasalamat ano yung nubinta isiting o yung 97 yung birthday ng iya mami. No? Then nag-agi na kasi itong birthday ni Mia, no? July 2, direct nang sasulit yung birthday ni former first lady ng Dalmuan de Smartos. Thank you so much. Okay. Sige. Ano ba, engineer? Background dito na content program. Kapusog naman. Ikaw rin naman na ano? Sige. Ay, mata na lang kulog na yan. Liwag kan, madam. Itchil, kumusta? Atin ka nga baga maging malinang puso, maging termila yung pamanipayo. Atin baga mga sa yung pamanipayo. Tama ho, panginabuhig niya po. Okay, sige. Dahil na, mga isang kayaan. Thank you so much. And termin natin mga nakatutok mga suking dating pamatik. Ang buwas. So, ito na si Mana. Kamaya din dagdag bawas na luwag. Ito ang lana. Anyway, thank you so much sa ato na mga inin official, especially ha province of Leyte. At ato mga board members na ako po na lana inin na ato siyempre the workaholic governor, kunangitan Governor Carlos Jericho Ikot Pitila. Thank you, sir. At ato na provincial administrator, walang personal meron. Treasury Department, ano yung Madam Ruth Sorbia, thank you so much. Sir Alvin Sorbia, Mapinga Kulub. At sugod mo na natin ng Budget Officer, pinagigan Madam Gina Hippie. Accounting Division, Madam Doris Biloy. Siyempre, General Services, Nakon Idol. General Services, Engineer Edwin Labanta. Thank you, sir. Natin, Engineer Gilbert Militan dito, salamat. At sugod mo na natin Vice Governor Sandy Javier. At sugod mo na gihapon ng ating Congresswoman ng 2nd District, Karen Javier. Ang nabiyan mo at bait nila talaga. Sir Roman, sana all. Ang ating Provincial Tourism Advisor, pinagigil Madam Francis Antilla. Thank you, Madam. Salamat po. Nag-iimbita rin niya ito na ating mga turista, mga balikbayan, kung naman mga bisita. Kasi ito niya ngayon. Tara na. Tadi na. Balik na. See you later. Thank you. Ang ating gapon mga termin na katutok. Uy, mawapin nga pulot. Lahat ng mga tayo, Land Bank of the Philippines. Yun. Yan, siyempre mo pa yung tulog niya po ng Sir Jim yung paso. Sir, salamat po. Lahat ng mga official. Salamat, hayo yung tulungan, mga kasangkayan. Yan, hanggang nga po natin na Chief Executive Officer. Yan, at the same time, President at magkalailain ng FM Station. Asunod yung takumang, pinagang mga Sir Misal Bapa Villanosa. Pero dali yung musikangayan, yung sorgo ng kaminan. Dembro po ako. I'm proud to be the member of ASAP. Anak sa Pedro. Sa iyo ko, Pedro, sa mga paingang kulog. Salamat ang kumati ng sa kulog. Bye! From Aliban. Salamat po.

0: say moabot gyud 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
0: Nay galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
2: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: KBZ on B1079.
1: I remember when we could talk about anything. But now...

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
10: we don't stop the

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.